0: Gumay nga pagpaminaw ng ni Felixberto Remulador Pasita Araune diha sa Dilisan Panglao o si Manuel Pajardo. Dugang balita Pilipinas sa manini.
1: Balita Pilipinas.

0: Kining balita Pilipinas, itong ganito sa Tire Queen, a Goodyear Service, your first stop at first class, tire service, nakalidad ka sa bisyo, tungod kay, gipaluyuhan ganis Goodyear, duwawa ka roon ang Tire Queen, Goodyear Servitec, Dallas, Venancio, Painting Avenue, Dakben sa Tagbilaran. Kipadali niya Senate President Sherwin Gatchalian pagduso sa Balaudon Senate Bill 2066, human sa netabong pagpamusil sa Osaka Tunghaas, Tacloban City. Gilambigitan kini sa minor de edad. Ang suspect, yung na-influensyahan kini sa mga violenteng content diha sa internet. Gididan usab ni ini ang mga bata na nag-edad og 16 paubos sa paghimo niya pagbaton og account diha sa social media. Obligahon usab ang mga social media platform sa paggamit og strictong age verification sama sa facial recognition na pag-verify sa ID imbis nga yano lang nga email sign up. Samtang ang ubang mga pagbalaod, gustong ipaubos ang edad sa criminal liability tungkol sa trahedya. Apan, gisalikway kini ni Gatchalian, alang kaniya ang pagkontrolar sa mga maka-addict nga violenting online platforms, dungan usab sa pagpalambo sa mga rehab centers, ang angayan unta nga unahon.
1: Gikondinar ni PNP Secretary Gilberto Condiindi Secretary Gilberto Teodoro ang pamahayag sa Chinese Embassy kabahin sa Department of Foreign Affairs nga madud ba nagpakita og kaway igong intensyon og pagbinuang sa Chinese Communist Party sa Pilipinas. Sa usa ka mensahe matud pa ni Teodoro nga dili katuuhan ang mga pamahayag sa opisyal sa embahada mao nga iagi na lamang kini sa pagkasuko, paghahambog o pagpakitang gilas. Taliwa ni ini, gipaniguro ni Teodoro nga wa mahadlok ang Pilipinas o dili kini magpalupig sa China.
0: Balita sa gawang sanasot o ang paugnan sa kusuko man ini.
2: D-Y-R-B Balita! Balita! Pilipinas!
3: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitec sa Binancio Painting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitec. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitec. Tire Service you can trust.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Provincial Road, mag-maintenance sana. Oo nya, karon kay namahayag man pod si Gob Aris kagahapon nga. Yaha ko nung gipaimbisigahan sabna, haron masuta kung kinsa gyud ang angay ko nung basulon anang prajika. No, gani ang atong congressman may bisita na po diha. Pero sa akong tanaw partner, wa man kay angay basulon, kalikasan man. Tungod kay, diha po ko'y nahinabi ngay sa katao, nga taga diha mismo. Ingon siya, ani manggod ni siya, sir. Sa una manggod, murang iya tong igagaw, iya ba tong igsoon, nga mamanaay ko no dito. Mm. Anda pita, nakasawang ko no, mamanaay, kay mamanaay lagi.
2: Pamana.
1: Oh. Ah, diha ko no yung tungura partner, na ako nunay murag nalangob sa ilawom. Oh, ingon siya, sige, sultian ha. Murag na ako, matod pa sa ako ang igagaw ba to niya nga, kanunay mamana din he. Sa una, kini ko nung dapita, murag na ako nunay siya'y nalangob sa ilawom. Mauna nga, magsige kinag-uso sir, o tinuuto yung gingon nga murag na siya'y langob sa ilawom, kay pagkayugyug ato, mudaon man tong yuta.
2: Correct.
1: Oh, may sulti
2: na siya masulbad kun humok ang yuta partner. Mapuno na siya pila ka tonelada, tonelada ang anapog or bato ibutang na. O so, gusto man galing paliguno, no?
1: Pasalamat po ko nga naay nahatag na ako na interview ba nga nakahatag siya og ya sitwasyon sa unang panahon nga na day. So, ang pangutana na baon sa una nila.
2: So, di na tayo magproblema na, partner. Problema na sa kontraktor.
1: Ay, dili, kontraktor, problema na. Siyempre, ang iyahang ingon lagi, tambaka niya pagkahuman, ito na open sa provincial. Provincial government, magproblema na.
2: A provincial road, yan na siya.
1: Provincial road lagi.
2: So, kanang project sa province o national? O DPWH malagi ka-implement? So, man, ang funding na national.
1: Ingon man siya nga, i-turnover ko no, ang iyang turnoveran ko no, kay provincial.
2: So, tambakan niya din, idalik turnover.
1: Ang nga na.
2: Kaya kasig maabtag kahugno.
1: Provincial government, magproblema na. Mabitaw nga, matod pa po ni Gob Aris, igiyahang paimbisigahan ka ron para mahibalaan kung kinsa angay basulon. Pero, kasi ang tanaw, wala yung mabasol.
2: Lisod po, og basulon ni Munang niagi.
1: Og naagi po tayo basulon na kadtong gagama sa ga-design anak nga tulay.
2: Kay
1: ga-design.
2: Kulang sila sa study, kulang sa feasibility study ba ngano. Wa nila tugkaradaan nga unsa kahumok ng ilawom diha niya, di ba? Niya ikaduha pa kanang inig sigira nagkahilis. Mahili.
1: Kay ug imo gong tanawon sa ako na ako pabalik-balik kun yung gisulti ha. Ang sitwasyon lagi sa approach nga karsada, anang karsada before ka moabot sa tulay. Na mid-pid yod sa suba sa lubok.
2: Lubok.
1: Kining abatan.
2: Abatan.
1: Unya, kining yang pagpamid-pid, kantil ba, diritso lalom. Unya, ang giriprapan, ang ibabaw ra. Ibabaw ra ba? May pariha sa gawa sa nasod. Nga og dunay mga project diha sa kilid sa suba, ang siminto mga higala nga gi-riprap niya sa kilid, sangko gidito sa pinakailawom sa suba. Sumo nang mapugnan ang yuta. Agka na manggod, giriprapan, diha ra sa ibabaw. Sa ibabaw ra siya ang giriprapan. Sa simpre ang ilawom, dito mo, kuyanap ng yuta, inighugno. So, manay, so, ang ga-design, kung doon na may basulon, wala ayin ang ga-design.
2: Design. So muna may tungod sa tulay nga isyu no diya sa abatan. Okay, so anyway, ato lang ang huwaton partner unsa magoy action no sa DPWH may tungod diana kay sila man ang supervisory agency may tungod anang maong direkto.
1: Ang mahitabuan na karon magtambayayong ang provincial government naagi na sila ipagsabot si Gubani og si Kong Baba.
2: Kay joint ko man. Joint effort man lang.
1: Kay siyempre, sakop man po ni Kung Baba. Niya. Palanggara ba yun po ni Kung Baba ng lima ka barangay niya. Kaya murag daog siya di atanan. Anong barangay? Walang ko. Pero Murag nito ko dako siyag buto diha. So iya gina nga timanon.
2: Kasi pre, gawas ma dako siyag buto diha or magamay pagkangan nga siya maoy kongresista, iya gina ang obligasyon partner.
1: Pero diferensya man gina ang dako kag buto kay imo tao nimo diha, maningil man gina.
2: Oh. Ay, yeah. Pero basta diha.
1: Diferensya gina.
2: Bisan og kuan kanang buta na to, gamay siya diha. Pero pagkangan siya na kongresista, wa man siguro iya na paningkamutan di sa sunod makuha na pud diha.
1: Ay, yeah. Og kato, wa koy nakuhang buto diha, dili man nakuha. Probinsya gabiro. Bahala mo diha.
2: Lahi na imong style partner dapat imong amigohon kay
1: ngana.
2: Oh, ara di
1: mga ko politiko.
2: Oh, ani mo lagi makinang lang ka malansad ko politiko partner.
1: Di ko. Ikaw kay hapit na.
2: Mo na nga ka sa pasta politiko ko na partner ang kontra amigohon.
1: Ay. Dili tanang politiko nga na akong nakita.
2: Ha?
1: Dili tanang politiko nga na akong nakita.
2: Aw di mo lagi.
1: Naayuban nga ang kontra pasurindiron. Pahuraron.
2: Oh. Kung ano mo lagi amigohon?
1: Kung mo kakampi. Kung mo anib.
2: Oo. Oh.
1: Yeah. Pahura ron. Mm. May nana.
2: Oh, so, muna,
1: so di pariha ang style sa politiko.
2: Oh, lay-lay man. Oh, lay-lay man na sila. Pero mas nindot, kaning form of leadership ni First District Congressman Babayap, lahi man po ang iyang style.
1: Lahi po.
2: No? So muna nga...
1: gusto niya, why pihig-pihig?
2: Oh, patas ang serbisyo. Yeah. Ikaw may naas gahom. Ikaw may naas katungdanan. Di, tanan mag-inay mong serbisyo. Di man, wa man magpasabot nga kung nidaog ka, ang imo rapong serbisyo, kantura pong nisuportan nimo. So, tanan mang katauhan. Diba? Sa maragun na partner sa usa kalungsod o mayor. Buta na to, mayor ka. O, ikaw na yung mayor. Ayaw na diha pag hisgot anang politika ko ni daog na ka ang hisgot eh ang imong mga programa
1: atong example si BBM bisag daghan siyag baser pero gipagtaga ang bugas tanan
2: ikaw kana why pili gitagaan niyag bugas ang pila 25%
1: naghang bugas tanan nga nang ang mga serbisyo ba why wa nay pabor wa nay paglantaw baser baka kritiko baka basta naay proyekto naay programa naay ayuda tanan hatagan kanto lang 25%.
2: Nya sa laing bayan partner sa edukasyon arita sa education no
1: edukasyon
2: bag-uman tingali morga dunay mga graduation di ba kay sa kuan sa Baiso siguro to no nga graduation nga usa sa mga ang guest speaker ani si Kong Babayap unya abot nakabantay
1: diha man toy giingon diha man toy graduation nga gipang tagaan niya 3,000 kada migraduar usa to
2: man siya natay kuan ba aton ta siguro ni i-reply gamay ni ihang mensahe
1: ani namay
2: namay
1: wire are o
2: unsa man nato ning wire
1: ito slok mo diha para mo tingog so kay naka murag naka ing labay to sa akong wall ba kunya
2: asa man ni dapat kayo
1: mo na dungog na
3: sige. Siyon sa ato ang mga graduates nga naa dinhi karon, ingon man sa ato ang mga proud parents, ang mga guardians, thank you nga ato ang gisuportahan gyud ang ato mga estudyante nga nakahuman gyud sa pag-eskwela. And let us be inspired with the words of Rene Batarbonya, ningon siya, just a kid with a big dream. So salamat kayo and congratulations once again. And with that, ang 1,045 kabuok makadawat og tag 3,000 pesos.
2: 1,000.
3: Para una-una lang ninyo.
2: Nya tag 3,000.
3: O nya tagay lang may gamay tayo mo process sa mga requirements. I will heartfelt congratulations sa ato ang mga graduates nga naa dinhi karon. Ingon man sa ato ang mga proud parents, ang mga guardians, thank you nga ato ang gisuportahan gyud ang ato ang mga estudyante nga nakahuman gyud sa pag-eskwela. And let us be inspired with the words of Rene Batarbonya, ningon siya, just a kid with a big dream.
1: Okay.
3: So salamat kayo.
1: Okay.
2: Oh, so kwanto ka ng mubo nga mensahe partner na.
1: Mayo kay wa po'y miingon sana all.
2: Undanon.
1: Why miingon sana all?
2: Ako di, katong diha sa tubangan, ingon gitog sana all.
1: Ay, at ka nang muingon nga sana all, katong manang wa kadawat, ka nang wa
2: miingon. Awa kadawat niya, katong sila kay 1,045 ka mga graduate. O, nakadawat sila, makadawat og 3,000 pesos kada usa. O,
1: dako kay nang tabang oi. Dako kay nang tabang
2: may
1: sa.
2: May nato bawi split eh, partner.
1: Ay. Di, kay kana mo graduate ka. Na makagasto pa man kana manguha sa imong mga requirements ba? O una ka og pang-apply og trabaho.
2: Oh,
1: balik-balik pa man kana sa eskwelahan na kay mga daghan pang requirements kuhaon.
2: Oh, magamit so, pa to.
1: Oh, igo 3,000 apil plate. Igo yun na, human apply na ka.
2: Apply na.
1: Oh.
2: Nya human ang inig-apply nimo.
1: Murag
2: pagitaan ka o kanang naay
1: experience ani. Pero kahuna-huna ko aning kalakiha da.
2: Nga, unsa man? Mo iskwela ka?
1: Mo iskwela kog balik.
2: Uwahi na partner.
1: Uwahi na. Hapit naman ko mag-graduate. So, makadawat kong 3,000.
2: Mag-graduate ka, o saman to? Sa...
1: Di inig-eskwela na ko, anak. Oh. Kahit pilar naman, kasimana akong eskwela, graduate na ko.
2: Mag-graduate na ka? Oh. Anak, siguro kas als.
1: Ay! Wala may als, alam ba isko? Wa mag-kakabalugod sa ako ang eskwelahan, no, Gonsa?
2: Di, nga, no, so, nga, no, mampun nga, pila kadlaw na lang, mag-graduate na ka?
1: Hapit naman, no,
2: di, man. Tiwason, tiwason na lang.
1: Mga ganit, tiwason, hapit na lagi, man. Mga bitaw nang nakahuna ako, nga akong tiwason.
2: Iyon, tiwason, para makadawat na po kag
1: para makadawat 3,000. Kong 3,000.
2: Ako inos kong kong, naay ni graduate akong 5 rakadlaw. Ay,
1: Madasig atong mga estudyante aning maningkamot nga magka-graduate.
2: Magka-graduate kayo, ina, makadawat.
1: Kunya,
2: naay subsidy.
1: Naay scholarship, ngay hatag ni mo. Hmm. Oh? Unya, pagkahuman, ini-graduate nimo regaluhan pa ka og 3,000.
2: Oh. Asa pa ka na?
1: Ha?
2: Asa pa ka na?
1: Kay, kuan manggod, bisan manggod og ang city, ang city raday, no? Ang city muhatag siya og scholarship.
2: Oh.
1: Bisan kung dili ka mo eskwela sa City College.
2: Oh.
1: Basta taga-tagbilaran ka. Tagbilaran, Rapod.
2: Tagbilaran?
1: Oh, taga-tagbilaran.
2: Dili man kay congressman man siya. So,
1: oh, sa ubang lungsod, alahin na po na. Lahin man na nga scholarship sa city.
2: Oh. Kani sa City College.
1: Oh, halimbawa, dili ka mo eskwela dito sa City College. Mm. Adto ka sa laing eskwelahan. Mm. Ang city, muhatag po ni mo scholarship.
2: Oh, so duble.
1: Oh. Pero og adto ka sa City College, so libre na.
2: Mm.
1: Oh, so inga na, so, no?
2: Kina lang balin sa ka.
1: Gipauyunan yun. Oh. Nindot ning mga kuhan ba? Kining mga...
2: Mga na partner nga.
1: Gipauyunan ba? Ang mga tao sa Bilaran, gipauyunan.
2: Oh. Siyempre, naagod, siyudad good ang tagbilaran. So, daghan sa mga opportunity, daghan sa mga eskwelahan. So, muna nga, programa sa gobyerno, programa sa siyudad, ilag yun ang ipahaom nga ito sa ito mga katawahan partner. No? Kung programa sa edukasyon, siyempre, naka-alayon yun na sa mga panginahanglan nun sa ito mga kabataan.
1: Mubalhin magka-kongrestro sa Tagbilaran.
2: Hindi nakadawa ito, partner.
1: Ano naman?
2: Close na kongrestro ron.
1: Ayaw!
2: Kasi close. O, wala naman mag-restro. Dawat kumilig kongrestro ron panahon na.
1: Sa sunod?
2: Sa sunod na po ka.
1: Magpa-transfer ba?
2: Oh.
1: Total, kada adlaw mong kubalik sa Tagbilaran, di mura na po kong taga-Tagbilaran.
2: O, sige, basta makatunog kang Tagbilaran. Kapila ng sobrang magkatuig siguro sa balik, no?
1: 2017. So good. So pwede na ko doon sa Tagbilaran magpa-restro.
2: Pwede na ka.
1: Balhin ko Tagbilaran kay gamay lang ko kay kulang masenior na ko di libre na ko sini
2: sit na wala na sini o kuan ron ay
1: senior
2: citizen
1: wala dili na libre
2: ha
1: libre oy
2: abot libre pa bagyo
1: ay naunsa man ka
2: cake ramay cake noon
1: di libre na
2: ah, posible kay ang programa
1: o di libre na ay discount
2: ang programa sa siyudad partner kay from womb to unsa to
1: today.
2: Wow, totoo. Oh, geek. Huh? Oh, moro geek sa
1: geek kan sa imong pagsabak, hantod ka ilubong.
2: Oh.
1: Naa na programa diha.
2: Monet balik-balik sa una.
1: Ibinisayan lang gud.
2: Ni admin ba, city admin ni Sir Alvin, no? From womb to tomb.
1: Binisaya ba para makasabot?
2: Gikan sa taguangkan sa imong inahan.
1: Hantod sa imong lubnganan.
2: Hantod sa imong lubnganan. Naay programa ang siyudad sa Tagbilaran na.
1: Bisan og patay na ka. Hinumduman gyapon ka kay namay hubgas.
2: Hubgas og liwas.
1: Ay, oh. Oh. Grabing serbisyo ha.
2: Unya karong partner magiskot pug ka og kanabitaw may tungod sa negosyo, no?
1: Negosyo na pod.
2: Halos kada adlaw partner na ay post si City Mayor Jin Yap nga kanabitaw opening sa mga negosyo, no?
1: Pero ako partner natagam na jud ko anang negosyo.
2: Ngano natagam ka ngano man logi imong negosyo or nahurot sa imuhang sukle.
1: Daghan akong negosyo nga gapilan, partner. Karon surrender nako, nakaingon ko, di nako.
2: Unsa naman lang imong kuwang?
1: Oh. Ano?
2: Oo.
1: Permero, nagnegosyo kog barbecue.
2: Oo, oh, niya.
1: Damtag isa kasi mana, halos tulo duha nako kasilingan, nag-barbecue po.
2: Oo, oh, niya. Sunod,
1: balik kang... Undang kog barbecue!
2: Balik kang tubig.
1: Ayaw! Undang kog barbecue!
2: Oh.
1: Sunod! Karne na po akong ibarbigo. Ay, kini na pong saging na po. Banana cue na po.
2: Oh.
1: Sus, damta na po pila kaadlaw.
2: Giatbangan na po ka.
1: Mga tapad na ko. Nanggi banana cue.
2: Oh.
1: Ayaw! Sunod, kani na pong kuan. Kini bitong. Wala naman na karon. Kana bitong ice galingon. Yabutang gata sa tawagan na. Kuan lang ko sa...
2: pabugnaw.
1: O pabugnaw ba kana bitaw naka usay tawag ana oi kanang
2: ice nya butang gatas.
1: Oh dugmo ko nang ice ba nay galing ana ba nya butang gatas unsa na nya. Oh. Ikutaw-kutaw nimo to na pi sago sago. Mura kang halo pero dili gid siya halo.
2: Dili siya halo.
1: Oh dili gid siya halo. Sus pagkasunod.
2: So, usa may nga na to gatas binutang ag ice. Oh, ice gibutang gatas.
1: Sige nga na. Kalimot ko sa ngalan ana. Naning nanay nanay ngalan sa mo. Nauso na to sa mo sa Mindanao. Oh. Negosyo ko. Sus pagka isa ka semana. Tua na pod. Ah, naamay gamay pwesto ako ang kwandiya sa lungsod. Abalin ko. Nagluto-luto na po ko. Nagrindiri ako. Hmm. Unya, akong gilantaw ang mga sudaan sa ang kaat sa apikas. Hmm. Akong gilahi. Hmm. At ko sa bisayang manok.
2: Oh.
1: Sus pagtanaw.
2: Mga tinuang isda.
1: Oh.
2: Mga siotokil kita. Mga siotokil. Oh.
1: Adi, oh, adi wala isda to. Kay bukid man to umakin. Tinuwa lang manok, anak. Oh. Manok. Mga bisaya ba?
2: Manok bisaya.
1: Oh. Hmm. Sus damtan og mga pilang semana. Lili ko sa mga sudan halos sa restaurant. Naanan po yung mga bisayang manok. Magundang tayo ni kalaki ha.
2: No. So,
1: mauna yung problema at bangan, sa negosyo.
2: Ah, siyempre, negosyo man ang.
1: Ang maayo kung magnegosyo mo, kapitali diritso og tag 5 million ba? Kanang dagko kayo nga mga negosyo. Wa naging mo kaatbang ni mo na. Pero kung kapital ra ka og tag 200, kayo nana, gina, atbangan ka diritso.
2: 50 peso sa imong kapital, kay saging... Balik ang saging mantika.
1: Kaya may kong atbangan sa imong silingan. Kaya kang atbangan, ana.
2: Pero guess what, matagpagkaon, partner.
1: Oh.
2: Una nga, ang ato daing, ato ang mga magbabalaw sa syudad, dunay order nga to sa ato ang mga health department, no, nga, kanang inspeksyon nun ang mga namaligya diya sa ato.
1: Maulig ito, imong giingon itong miagi, di ba? Imo naman itong
2: naisigutan. Oh, muna itong naisigutan. So, ako lang nang
1: So, pasar na karon.
2: Sumpay na itong balik.
1: I-ordinance sa mga ana?
2: Wala pa. Kanang dili siya pa ordinance mo. Gi-invite lang itong atong mga health authority, mga sanitary inspector nga. Maulig, subayo na, labi na karon.
1: Pero ka, di managamaan mo na ordinance
2: sa? Oh, di, na naman siguro existing ordinance sa ana ang syudad. Oh. Pero ang kuan lang ang implementation lang sa kanang bang so itawagan na permanente bang pagsubay sa ato mga baligya.
1: So, subot mo sabot ana bisan pag kamutan nandiha magnegosyo mo ginana mga pagkaon basta kay limpyo lang okay ra.
2: Yes, of course.
1: Why limit?
2: Wala.
1: Sig limitihan ba?
2: Wala limit.
1: Why limit?
2: Okay, kuan man na, panginabuhi man na partner, livelihood.
1: Ang
2: papel lang sa atong sa syudad o sa atong health department nga, i-monitor lang na tanan nga mga namaligya kung limpyo ba, safety ba, luwas ba nga pag ang kanon sa atong mga sa mga katawhan. So muna ay usas sa mga nindot nga mga pamaagi partner unya. Hopefully dili lang ni dinhi kay sa syudad sa Tagbilaran partner nga mapo ni ang buhaton unta sa atong mga health authority sa tanang mga kalungsuran sa atong lalawigas Bohol tungod kay daghan mang namaligya labi na pronouncing klase partner. No, panaunsting klase na ay mga baligya ng mga pagkaon ya sa gate sa mga atbang sa gate sa mga eskwelahan.
1: Kana no? Suway ko ni partner.
2: Oh.
1: Suway mo ko na.
2: Budako biya na siya kita partner.
1: Ay sus. Kami sa akong misis.
2: No.
1: Kining saging unsa among luto-luto no nya napod may kanang butong. Perting ko suga.
2: Lamaw kay ibaw.
1: Lahi man amuan. Daghan min maligya pero amo jung ilahi pirmi nang amo. Lamaw amo adi. Unya istrikto man tong eskwelahan na kay dili man siya ana bitawong mga tanaon imong baligya, di siya na mga baligya bitaw nga murag kuan kayo og sugar.
2: Mm. Oh, di so, gi-regulate ang mga baligya. Unsaray pwede
1: nga. Kunya kana pong nagi vitamin sa bata ba?
2: Di, of course.
1: Istrikto sila di. Amo saging ana unya kining buko juice. Ginanindutan niya. Kinsi bata maloy ta ibarato. Di kusugay mo halin mga duwang semana gyud di lipay kay mi. Pagkasunod si mana partner.
2: Yat bangan na po ka.
1: Ahalos ang tanan namang namaligat. Naa na may bukod Diyos. O saon man na nimo?
2: Di, imo gihapon tong ato na kastimpla magdaog.
1: Di mada. Undang yun, may. Undang yun. Alkansi na mag mauli na. Di naman mahurot imong baligya.
2: Sa ito pa nalupig noong kato mga bagong ni Kwan, kaya ikaw may nasurrender.
1: Ay, nanurrender ko po sa kandugayan.
2: Ang
1: problema na kay magdungan, rapag yung pong panurrender.
2: Diwa na po, dibalik na pong kanta.
1: Ang nindot yun ang magsabot, baunda ba? Halimbawa, ang imong baligya, buko Diyos.
2: O bananakyo.
1: O, ang iya po rito, suman. Kwan nanta ba? Magsabot.
2: Di man. Magsabot, unta mo.
1: Di man, kaya tanahon man lang. Ugo sa to'y kusog halin. Kaya pagkaog mailam mo baligya, ang pusaging unan to.
2: Dili mo na gani magsabot nga imuha buko Diyos o saging bananakyo Iyaha, banana kayo sa akin.
1: Di lagi madagsabot. Di madagsabot ni Pinoy. Matay makainun ko. At di gid ta mo undang i. Di gid ta mo sinso ini negosyo na gyosyo. Di gid na.
2: Di pre-enterprise man na partner niya. Panginabuhi. Livelihood na. So mo na importante. Nga, kuan buhi-buhi. Pero imo ha kay dinadko naman na imo ang gusto negosyo. Mo na nga.
1: Mo na karon no na ko. Ayaw! Magigosyo ko otro, magkapital ko og nasa mga 10 million, si Aaron na pa'y makaapas, ana?
2: Ah, grabe po na imo. Oh. Saan naman imo negosyo? Basi magtukod na kag 7-11 na napartas.
1: Ayaw! Magtukod ko pickleball.
2: Pickleball, 5 million.
1: Pickleball!
2: Oh. Murag nakakita, nagaling siguro kag tukuran ay.
1: Ayaw! Pickleball court! Tukod ko pickleball court! Sabi niyo, partner.
2: Saan naman, nag-groundbreaking na na?
1: Nagpagama ko bitaw og feasibility study.
2: Hmm. Dini na sa bilaran.
1: Oh. Magkipagama ko.
2: Di asa maka magtukod.
1: Mahimo rin ang mahibawan.
2: Mahibawan na basta mubarog na.
1: Kung makubkub na makuha na ko tong treasure, na na may feasibility study. Oh. Ang kuwang na lang ang kwarta.
2: Ang kwarta na lang.
1: Oh. So, ka, partner,
2: mas maayo pa na ikastulay sa bato kay napakay feasibility study, wapakay budget.
1: Maayo din ang nakay feasibility study o magtukod. Sainan pa ka, partner, ha? Base sa akong gilantaw nga feasibility study, kining, ang imong pickleball court, kung doon na kay mga 16 kabuok, 16 ka court ba? Mu-income og million kapin ang bulan?
2: Million.
1: Oh.
2: Ma-apply ko, partner.
1: Million kapin ang bulan?
2: Ma-apply.
1: So, kanang imong 10 million, isang tuig, ra?
2: Oh, hayahaya ni mo, no?
1: Asa hayahaya na ko, wapagani. Feasibility study, pagani.
2: Damgo pa rin.
1: Pero kahibalo ko.
2: Oh.
1: Kay kini akong gisulti diri sa social media, diri sa radyo, di pa ko katukod ani, sang katutak na ang magtukod o pickleball court.
2: Napuno naman gani na itong lugar. Pickleball court karon.
1: Pastila. Halos ang mga kontraktor gukuno karon. Kay wala na project, pickleball court na ilang ginegosyo.
2: Right. Halos kada adlaw, partner. Na mag-open o ka ng... Pickle, usa na pickleball.
1: Ulahin ako.
2: Oh, ulahin ang
1: 16 ka court unta akong planong tukuron.
2: Kay ang imo ha napaka feasibility study ang sila human na.
1: Ay. Malas di ko ini negosyo gid ay. Dai na lang ko ini negosyo. So, mag-uma na lang jud ko aning kalaki ha.
2: Manrabahon lang ka.
1: Wa puy mo dawat.
2: Wa mo dawat. Ah, mag-uma.
1: Over AIDS na.
2: Mag-uma lang ka basakan adto kas niya.
1: Ay. Murag adto ni mo gani resulta ni. Adto jud kog niya ani.
2: No. Antukas niya.
1: Partner. Sige lang.
2: Anyway, mga pagkaon, negosyo. Mm. So, usa na sa mga programa sa atong gobyerno nga angay hatagag pagtagad tungod kay panginabuhi man sa atong mga katawahan, partner.
1: Okay, nga. Atos ang palutso ng mga atong mga pipila ka mga pahinomdom. May na lang, mabuhi tani.
0: Kining Sibya, usa ka binairan. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
4: 102.3 KSL. Is your air conditioner struggling to keep you cool? Are your refrigerators and chillers not performing at their best? Call Max Cool, Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services for all your residential, office, and commercial HVAC needs. We're your one-stop shop for everything air conditioning and refrigeration. We offer a wide range of services, including installation and dismantling, cleaning and maintenance, free-on charging, checkups, repairs for air conditioners, refrigerators, and chillers. No worries. We'll get it running like new. Call us today at 0951-500-2383 or visit our Facebook page, Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services, located at CPG North Avenue, Taloto, Tagbilaran City. Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services. Cooling comfort.
5: Reliable care.
6: Leo Revita Salon Hair and Spa offers 30 to 50% discounts in all major hair services and more. Hair rebond, hair color, balayage, hair treatments like cellophane treatment, Brazilian blowout, eyelashes, manicure and pedicure. Available now at Leo Revita Salon DYRD branch located at ground floor DYRD building. Also available at Leo Revita CPG branch located at corner Maria Clara Street CPG Avenue in front of Bohol Cultural Center. Always ready to serve you. Basta Leo, hamloy kaayo.
4: It's back to school season at Abinson. Get add-on deals as low as 99 pesos and super bundle offers on participating mobile phones, laptops, and appliances. Want value and affordability? Easy lang yan. Shop now and buy it later with up to 24 months 0% installment on participating major credit cards. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID required. Avail of 0% interest installment or no down payment offers or score exciting freebies with fastest 20 minutes approval. Save your fuel costs or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat with your personal shopper or buy everything online at Abinson.com and we will deliver right at your doorsteps. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store. Abinson. Visit or connect with the nearest Abinson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Maras-Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Abinson lang yung tabay. Branded, brand new, pero barato. Terms and conditions apply. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257511, Series of 2026.
5: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
7: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
8: Ang sarap.

The new Kiss FM 102.3 is 8:41 in the morning on a Monday. Cyrus the Virus checking in, mga ka-Kiss, until 9 in the morning. Hi day sa tanang mga taga-Kalape, Butika ng Bayan. Ato mga listeners nato diha sa tanang mga branch nila sa Kalape, Butika ng Bayan. Good morning yung tanan sa ato mga smiling ang mga staff diha. May papaminaw day. And to Sir Floro Rinca and to Plong Plong, to Conseil Plong Plong. And sa tanang mga taga-Tesda office, may papaminaw yung tanan diha. Thank you so much for tuning in sa Kiss FM. And good morning sa ato mga listeners ka naminaw karon. Diha po sa SBR Training Center to Captain Servando Cantaros, to Sir Ivan Edward Cantaros. Also, good morning to Rinaline de la Peña. And to Christina Bahulay, Stephanie May Bitos. And sa tanang mga staff na to diha sa SBR Training Center sa Barangay Manga. May papaminaw niyong tanan. And to Sir Julito Hodilia. Yes, assessor sa TESDA office, sa TESDA Bohol. Yes, sa tanang mga taga-TESDA, thank you so much for tuning in to Kiss FM. And good morning sa ato mga ka-Kiss niya, Ate Regina Limosneros or Benson T. To Byroni Tandok, to Engineer Ondoy Bakamante, good morning sa. And also to Kapitan Jewel Ibao. Yes, diya sa Barangay Bohol. And sa tanang mga staff na to diya, Barangay staff. Office staff sa Barangay Bohol, good morning. And also good morning to Ate Hazel Rimolador diha sa Poblacion 3, Barangay Health Center.

Pinalga listeners diri sa Heidi's Barbecue and Tatsky's Barbecue. Diya sa Kilid sa Barracks and diya po sa may Ronnie's Barbecue and Cathy's Special Barbecue sa J.E. Clarín. May papaminaw niyong tanan diha. Itong mga Pinalga listeners and diri sa Unitop, Unisiri, Novo Jeans and sa tanang mga taga W69 Sports Apparel. Good morning. And atong mga kakis nato diha. Nga naminaw ko rin sa San Avenue. Salamat kayo sa San Avenue. Salamat sa pagpaminaw sa atong mga listeners. Nga nag-tune in karong mga orasa. 8:44 in the morning, mga kakis. Itong mga teachers, mga estudyante na to. Ayaw-ayaw mo sa inyong klase diha. Nakakuan ba mo? Nakahimo ba mo sa inyong mga assignments? Ang uban siguro ito. Wala gyud. Sigurado ko kay nang laag. Yes, congratulations dai ni Joseph Garra sa iyang first major concert. Yes, nga gihimo dito sa may Bohol Cultural Center and sa tanang mga nagperform ato sa tanan nga mga Garraon fans ni Joseph Garra. Congratulations bro Joseph Garra and the Joseph Garra team and sa tanan-tanan nga mga nag-perform ato atong maong event atong Sabado atong June 27 diha sa may Bohol Cultural Center. Congratulations once again Joseph Garra. Yes, and sa tanang mga nagsuporta sa mga Boholano music, makabungog jud kayo ang suporta sa mga Boholano. Nagpakita og maayong grabe nga bongga nga suporta. Yes, ni Joseph Garra og sa uban nga mga nagperform adto ang music and misa dito. Nag-suporta sad ni Joseph Garra para sa iyang major concert niya sa Bohol Cultural Center. Salamat kayo sa tanan and media partner ito ang KISS FM 102.3 and KISS Loud and Local. Salamat kayo sa tanan nga mga listeners nato diha nga naminaw po sa Dampas, sa may kadai Dampas to bro Midwin Inting sa SPC Dampas. Good morning yun tanan. Itong mga pinalanggang listeners na ito diha nga always gini sila nag-tune in sa KISS FM. And also good morning atong mga listeners diha, diha sa South Cebu, diha sa may La Arena, si Kihor. Itong mga listeners na ito diha, napita. Kutob sa muabot sa signal sa KISS FM. Salamat kayo. Yun tanan. Here's something from Coldplay. Requested song ni sa ato mga listeners nato diha sa yes diha sa may Barangay Buoy. Salamat kayo tanan sa Heldas Chicharon. Good morning ato mga kakis nato diha sa Heldas Chicharon. May papaminaw niyo tanan. 8:47 in the morning.

0: DXL Makabuhay Health Hour.
1: All right, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa ating pinakapaboritong segment ng ating mga kamakabuhay para sa kalusugan at sa mga gusto pang humabol, no, para kayo po ay magpakonsulta sa ating makabuhay hotline number. Tumawag or mag-text lang po kayo sa number po natin sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At diretso po tayo dahil handang-handa na po tayo magpapatuloy sa inyong mga katanungan kalusugan, kaya huwag na po natin ito papatagalin at sisimula na po natin ang inyong mga katanungan. Sa mga hindi po natin mababasa, tuloy-tuloy lamang po kayo at huwag kayong mag-worry dahil po magre-reply naman po kami sa kakulang gabay para sa inyong kalusugan. Alright, our first texter from Teresa mula sa Puerto Princesa City. Sabi niya, Doc, I've been diagnosed with high phosphorus levels sa blood at minsan pagod na pagod ako. Sumasakit po ang muscles ko at nag-aalala ko sa kidneys ko at sa energy ko sa pang-araw-araw. Ako po, high phosphorus level ang health case ni Miss Teresa, no? You know what, Miss Teresa, no? Ang high phosphorus ay usually nagmumula sa pag-strain po ng kidneys at bone metabolism. Kailangan po ng katawan ng phosphorus para sa energy at bone health. Pero kapag sobra-sobra ito, na-stress po ang kidney at nadi-disturb po ang calcium balance. Kaya minsan, nakakaranas tayo ng pagkapagod at pagkakaroon ng muscle aches. Sa integrative perspective, no, importante po nating malaman na may oxidative stress ka, low-grade inflammation at mineral imbalances. Sa ganitong klaseng uri ng kondisyon, ang kidneys niyo po ay nag-work overtime. At pwedeng maapektuhan ang overall cellular health. Kaya critical po ang regular monitoring sa doktor at lifestyle support para hindi po lumala ang ganitong klaseng uri ng kondisyon. You know what, ang EXL Makabuhay Capsule ay isang uri po ng supportive supplement para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Maaari ito makakatulong sa anti-inflammatory support para ma-manage po ang systemic inflammation, antioxidant at cellular protection para protektahan mismo ang cell, ang gut immune support para tulungan po ang digestive at metabolic balances. May role din ito sa energy metabolism para kahit may high phosphorus ka, mas ma-manage po na maayos po ang energy production and even ang pagkakaranas po ng fatigue. Samantala po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Black Coffee ay pwede makatulong sa digestive stimulation at energy boost at mental alertness din sa pang-araw-araw. Lagi po natin tatandaan, ito po ay wellness support para sa ganitong klase uri ng kondisyon. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, isa sa umaga, no, at araw-arawin po natin. Ika nga, consistency is the key. In addition, kidney-friendly diet, limit your processed food, hydrated well, gentle daily movement, at tamang tulog, at syempre, stress management, diba? Alright, we have another texter, Doc Glenn, I was recently diagnosed with multiple myeloma. Ako po, pagod ako, sumasakit ang bones ko, hindi ko alam kung ano nang gagawin ko sa katawan ko. Then minsan, naguguluhan na ako kung saan lang sumasakit ang katawan ko at minsan digestive comfort din. Paano po mapapalakas po ang aking katawan habang sumasailalim ako sa treatments? June from Cebu City. Uy, nako po, no? Ang multiple myeloma ay nakaka-apekto po talaga yan sa bone marrow at immune system. Kaya minsan, nagiging mahina ang katawan sa infection at nagkakaroon po talaga ng bone pain. Ang digestive discomfort ay pwede rin dahil po sa treatment or nutrient deficiency. You know what, no? Isa sa mga key challenges po nito ay yung chronic inflammation or oxidative stress, immune suppression at low energy level, no? Na napaka-importante to have the critical medical monitoring, lalong-lalo na para sa blood counts at organ function. Pero supportive lifestyle practices, nakakatulong po ito para sa pag-maintain po ng ating katawan. You know what, ang EXL Makabuhay Capsule ay nagbibigay po ng anti-inflammatory support, cellular protection at gut immune support na mahalaga para sa immune compromise ng pasyente. Tinutulungan po itong i-sustain ang energy metabolism para mas ma-manage ang araw-araw na fatigue. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay pwede makatulong po sa digestive rhythm, mental clarity at mild energy boost. Of course, with a moderation kasama ang regular medical care. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day before a meal. And of course, EXL Makabuhay Black Coffee 1 cup sa umaga. And please take note, ha, samahan niyo po ng gentle walking, small frequent meals, hydration, stress reduction techniques, and proper sleep. Tulad na nakasaad sa Jeremiah chapter 30 verse 17, but I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord. Ipinangako po ng Diyos na ibabalik po niya sa atin ang kalusugan at gagalingin ang ating mga sugat, hindi lang physical na aspeto, kundi pati na rin ang ating emosyonal at mental na kalusugan. Kaya at magtiwala po tayo sa kanya at magpapatuloy po natin ang ating journey patungo sa mas malusog na buhay. Huwag din nating kalimutan na bawat maliit na hakbang patungo sa mas maayos na kalusugan ay isang uri po ng tagumpay. Magtulungan po tayo, magsuportahan po tayo at mas maging inspirasyon tayo sa isa't isang wellness journey. Ang kalusugan ay biyaya at ang tamang gabay, mga produktong nakatutok sa wellness at kaya nating pangalagaan at palakasin ang ating katawan. This is Dr. Glenn Sanico. Maraming salamat po sa pagsama sa ating 30 minutong program ang DXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Mag-iingat po tayong lahat at patuloy maging inspirasyon sa iba. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
0: DXL Makabuhay Health Hour.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upaligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hinay ang internet? Sigig loading sa Facebook ug YouTube? Panahon na para mobalhin sa CleanTech Internet. Ang CleanTech Internet mao ang inusara nga naay local Facebook o Google Cache servers diri sa Bohol para mas paspas ang pag-access sa imong paboritong apps o websites. Starting plan 100 Mbps fiber internet for only 999 pesos kada bulan. Available sa Tagbilaran, Luay, Valencia, Anda, Mapini, Ubay, Kandihay, Gindulman, Anda ug selected areas sa Panglao, Albur ug Lobok. Local nga provider, local nga support, kusog ug kasaligan nga koneksyon. Tawag o text sa 0930-054-3474 o bisita sa among opisina sa second floor, ibabaw sa Ralph Minimart, Tumblot Street at bang sa BPSTA. O bisita sa among Facebook page, CleanTech Internet.
4: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong pagkaon og exercise.
5: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
6: It's back to school season at Abinson. Get add-on deals as low as 99 pesos and super bundle offers on participating mobile phones, laptops, and appliances. Want value and affordability? Easy lang yan. Shop now and buy it later with up to 24 months 0% installment on participating major credit cards. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID required. Avail of 0% interest installment or no down payment offers or score exciting freebies with fastest 20 minutes approval. Save your fuel costs or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat with your personal shopper or buy everything online at Abinson.com and we will deliver right at your doorsteps. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store. Abinson. Visit or connect with the nearest Abinson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Maras Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Abinson lang yung tabay. Branded, brand new, pero barato.
7: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257511 Series of 2026.
8: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
11: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Builderall Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya o mubata si mama o papa. At tuna sa Jay's Barber and Beauty Parlor.

0: at Beauty and Beyond. With high-quality services at affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.
1: Ang katingit sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hi! Baling malasa, oy!
5: Kung siya ka, Brad?
4: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
5: Kung siya maliin mong ATM card?
4: Banknet?
5: Ano problem sa PHCI withdraw?
4: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
5: Abi nimo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
4: Mao ba?
5: Sabi po ko'y banknet ATM card, withdraw magani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
4: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mawithdraw. At to magkustanhay rong hapon. Nya.
5: O, siya nya.
4: Alam mo sa good day, abi? Para mintin?
5: Gamintin kag numero?
4: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
5: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita?
6: Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
1: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bag!

0: Sukad pa sa una, kabalot nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
3: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, send me light.
5: Drink responsibly. Chill with send me light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
6: Good news! Sa MGL year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
7: Ang sarap!

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: DGX 500.
3: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Effective. Wujud kayo yung DTX 500.
2: DGX 500.
4: Pabali sa mga butika.
5: Tiguang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na. Dua sami sa akong mga apo.
6: Let's go, Lola.
5: Bye, Mare. Unhan sa muna kong dagan.
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.

0: Okay, good morning sa itong mga kaigsoon ng Bulanon. Hilabinagod sa itong mga suking tigpaminaw, mga higala sa nagunang FM station ng atong probinsya sa Bohol, ang KS 102.3 FM. Kaning yung tanan, labinagod sa itong mga Facebook followers no sa KS 102.3 FM. Labi na sa itong mga kaigsoonan o kadugong Bulanon ng mga OFW nga kanunay usab nga nagsunod no pinagi sa pagbios na ng mga programa dinhi sa KS 102.3 FM. Busa kaninyong tanan, good morning ug happy Monday ug welcome usab no sa atong matag Lunes nga programa takna sa Richly Water mga higala din gituyo kinigmugna nga tulumanon aron magsilbing tinubdan sa kasayuran aron kamo masayod sa mga pinakaulahing update mga higala labi na sa padayon nga paninguha sa management sa Richly Water pagugmad sa panubig mahigala sing uniana ang atong mga kaigsoonang Bulanon nga dugay na nangandoy nga makabaton o makaangkon nga tubig nga luwas imnon sa matag pamilya mga higala. Once again, welcome sa gihapon kini higalas kanginan alan ni Stokey Mangmang. Unya makauban ato mahigala ang in charge sa customer service mga higala nga si Miss Pam Lianos. Good morning Ma'am Pam, happy Monday kanimo. Kamusta?
1: Good morning, Sir Alan. No? Happy Monday sa tanan natong listeners. Ilabi na sa atong kauban sa office, headed by our President, Sir Ralph Miguel Lim. And our GM, no? GM Al Kalinawan. Nag-meeting, migikan ron ni Sir Jesse. Hello, Sir Jesse, ni Ma'am Vern.
0: Yung meeting mo kay Mamistag Lumok.
1: Murag, separate po ng agenda. So, itong mga kauban po niya sa WTP Cortez, sa Trinidad, sa Sevilla, o gato pong mga diha sa kanang mga nag 24/7 gikan nga duty nga team. So good morning ninyo og happy Monday.
0: Okay, unya daily mo tuloy ning ato nga tulumanon og di ta makapinimbaya no labi na sa ato mga kaigsoonan diha sa lungsod sa Lubok.
1: Yes.
0: Diin nga karon adlaw nagsaulog sila hang tinuig nga kapistahan. Mm. So tilang patron diha.
1: Na, wala ba ko kay bawo sir.
0: Kalimot man ko.
1: Nakalipot po ko.
0: Labi na gyud sa atong veteranong konsehal ya nga si Konsehal Irwin Bakyal no. O happy pista konsehal og sa tanan. Labi na sa atong presidente no. Ang iyahang kapikas sa kinabuhi nga si Ma'am PB kuag yun eh lumad nga taga Lubok mga higala no. So magpista ba sila?
1: Walang takay. Pista siguro.
0: Happy pista, Ma'am PB, no? Lim, no? Bansi mo hang sa atong chairman nga si Sir Richard Lim. Ayan, ato na mistarong kipi. Tagalubog ni sila, no? Sa ato nga presidente nga si Ralph Bakyalim. Ug sa atong mga kaubanan din sa opisina, no? Labi na ni Engineer Gis Tusong. Good morning. Diana, gitunol na ni Ma'am Pam ang advance pinaskuhan ko noon. Okay, so padayon ta sa ato nga tulumanon ning adlaw nga Lunes may gala unya alang sa ato mga kaigsoonan nga kanunay nagsunod no nang ijawat pamasin nga sila may palaran nga makadaog sa atong trivia kay labi na nga dako-dako ning premyo no tiya bagoy ikaw may makapadangat sa una og insaktong tubag sigurado 100% no 100% nga libre nga koneksyon gikan sa Richly Water mga higala. Kung galing, nawahil lang kagdutay, sigundo baka ha, di gapon ka mahigawa, doon, gumikan kaya doon na kay 50% nga diskwento. Unya, kung galing sayop, kugi ka pero sayop ang imong tubag, doon na gapon kay 20% nga diskwento. So, wag yung mag-uli ini nga luhaan mga higala. No? Ang imo kakugi rin po paminaw, aron nga kamo makaabel sa atong promo. Gituyo kinigbugna nga promo mahigala aron makatabang ta sa atong mga kaigsoonan labi ning panahon sa kalisod mahigala nga dugay na nangandoy in town nga makapataod sa Richly Water apan gumikan sa kaapike sa atong panudlanan no gumikan sa kalisod nato kamahal sa mga nagunang palaliton muna nga gituyo mugna kani mao nga promo sa management mahigala sa Richly Water. So ang pam atong ihatag atong numero siguro atong text line.
1: Okay, so ang numero nga inyohang padangatan sa inyohang tubag, number smart ni siya 0960-271-0641. Atong usbon 0960-271-0641.
0: Okay. Kung sa itong trivia, Ma'am Pam. karong adlaw nga Lunes.
1: Okay, so atong trivia for this Monday is unsa na barangay sa Tagbilaran nahimutang ang main office sa Richley Water Inc. So atong usbon, unsa na barangay sa Tagbilaran nahimutang ang main office sa Richley Water Inc. So ipadangat inyo tubag sa number na itong gihatag sa Lipadugay.
0: Okay, so good luck sa atong mga kaigsunan. Simple kay pangutana, no? Asa unsa nga barangay na hisakop ang opisina sa Richley Water mga higala kanang diha dapit sa airport, old airport atong Tagbilaran. Unsa na nga barangay na hisakop mga higala? So sayon kayo ang atong pangutana karong buntaga. Okay, so arita sa updating ta, unsa nay kamusta mampam sa atong pagpadagan sa atong sistema sa panubig mga higala sa Richley Water. Labi na nga amo tong nasugdan na ba ang pagpang maintenance sa atong RCF1.
1: Regarding ana sir atong i-update po no, ang importanteng update ato regarding sa intake na to. So atong intake is na fix na siya last Friday. So but pasabot wala na ta nagamit og genset.
0: Okay, very
1: so,
0: good.
1: So ato nang balik na ta,
0: meaning,
1: okay na.
0: Giaksyonan sa Buhiko.
1: Yeah, kana lang po i-clarify na to ha, kay atong pag first is wala pa mo anha buhi ko. But I think na siguro yung mga coordination or okay. But ang management is nangitag paagi yun na ma-address na to kay gawas sa costly siya. So maka-apekto po siya kay of course need matamu cool down sa atong intake every now and then. So ang sedimentation nga level is medyo muariya yun siya. So maka-apekto siya gamay sa pressure. So karon na-address na, so okay na atong intake. And at the same time, maotong atong i-address po ang mga concerns no sa ato ang consumidor sa Dawis ug Panglaw. Ilabi na diri sa may tumoy na dapit sa Bulod, Tawala, and then sa Upper Sungkulan pod. Kay nag-feedback sila nga medyo ni low ang pressure nila to. Yes. So karon na hitabo is no ato tay mais ang intake na to nag-genset ta plus nag-leaking puta sa lubok. So nagdungan siya. So atong gigamit ra is atong buffer, so which is atong pundo sa atong tangke. So mo na nga medyo dili siya pressurize and then hinay gid siya. But karon starting pag Sabado na okay o na okay na na fix na nato and then okay na ang capacity ni WTP Cortez, so maka build up na taga mic pressure ana. Then si Lubok pod if ever na yung mga leaking, so at least ba nga wala sila nagdungan
0: okay, na karon.
1: So ang regarding sa ato ang activity is July 1 tong RSF1 nga replacement sa filter media. So ato ang magstart ana og trabaho July 1 yun. Exactly. And then
0: pero sa gihapon wala na magpasabot nga maka-epekto na ug na magaling gamay gyud kayo.
1: Gamay lang o na good pod nga gamay nga volume ang nakuha but dili gira gyud pod nga na ka major. So mag-start ta na within 30 days ato ang estimated time of completion sa activity. So within 30 days ato na siyang humanon on or before. So kana is naman po tayo Lubok pod nga nag-augment ana. So, mo ariya lang yun na siya gamay if ever mag-leaking si Lubok. But dili ragod po din nga na ka-major ang epekto sa ato ang pagtrabaho dito sa RSF1. After mapun ana sa ato ang replacement sa filter media, makaproduce naman po nag-another volume. So, increase na po na siya. So, additional na po siya nga volume sa ato ang system po hon. Then, mo na atong isikbit po ng update no regarding sa co-answer sa WTP sa Sevilla.
0: Okay.
1: So, 92% wow. Na ta. So, gamay na lang.
0: Gamay na lang yun. 7% na lang.
1: 2 days na lang ata ang kulang.
0: Kuwang makakumplito. So, sige hapon, on time gapon.
1: Yes, on time gapon ta, which is target na to, July 1. So, karon kamulo naman sa trabaho. So, probably unyang gabi na po yung percentage ng madugang. So, sakto na yun ta sa ato ang schedule. And ang ato pong idugang nga update is nag-start na taog pipe laying sa may Sikatuna, pahisidong sa Mirror of the World. So si Mirror is okay. Ni-apply man ato. So ni-acquire or ni-apply na to si Mirror. So ato ang gi-pipe layingan si Mirror gikan sa iskina pasidong sa ilang pasod. So naputay
0: so mga, ang source ana asa man gikan? Lubok?
1: Sa Lubok, sir.
0: Ah, okay. Maayo. So,
1: naputay mga 20 to 30 applicants nga residential sa itong Malabyan.
0: Malabyan.
1: Kaya as per nila is problema po nila ang tubig daw dito. So medyo hinay.
0: Asa nga barangay ng kan? The Mirror? O kung anha agyo na sukad?
1: Nakalimot ko sa nga barangay. Uy, murag kalipat choko bas anang dapit bitaw ra anang unahan ra anang iskina bitaw ni Albor bitaw nang panalo.
0: Ah okay.
1: Unahan na gyud ana sir na gyud ha. Nakalimot ko sa iskina na oi. Aw sa kanang pungan sa purok. Basta kay sa kuan siya. Ato lay update pohon. Mm-hmm. Nalimot ko unsa to nga. Bara unsa to nga purok gyud. Basta kay diha ra gyud sa highway ra man atong linya sir.
0: Ah okay.
1: So ato na siyang ipipelingan around 2.3 kilometers away from highway. So, nag-start na tag-pipeline, nag-deploy na tag-team at to.
0: Then, so, posible nga dekang maabel ana ng mga residential area.
1: Yes. Atong pag-market sa sales is na ate applicants with 20 to 30 applicants. So, dagandaghan, ubay-ubay yun. Atong malabian tanan, manggikan dito. So, katong mga interesado, daghan man po nagpadangat sa ilang mga application form. So, usa na sa ato ang ko ano achievement po sa sales kay inexpand na ta ditong dapita. So ana ta magkuha sa supply sa Lubok pod. And then unsa pa katong regarding pod sa ko andi ay sa uha na to lang tong i-announce pod bohon. So medyo okay. Positive ra ato ang feedback dito. So kana pod additional na sad na siya nga ato ang volume for expansion si Uhan. So medyo daghan-daghan taog mga expansion karon.
0: Very good. So kinini abang sa Sevilla, dunay nang utana nako utong naging adlaw nga kay sa gihapon kuno ang LGU man maoy mo-manage maningil sa magbiling, wa bay kunoy kausaban sa ilahang rate.
1: Mm-hmm.
0: Okay, diya naman pa.
1: Wala koy kuan na sir sa LGU. Mm. Kay kana depende mo kuno sa LGU jud.
0: Oo. Oh. Mhm. Kay aware man kuno sila nga ang rich sila na igo man lang mo supply by bulk.
1: Yes, oo.
0: So ang LGU mao'y mo determine upilay
1: yes.
0: Rate. So nangutan na sila og wa ba kuno mausab ang per cubic meter ang singil. Oras nga mag-operate na yun kinta, no? Magamit na yun ang atong WTP diha sa lungsod sa Sevilla.
1: Murag wala man, sir. Kay ang iagi bitaw na si Jao public hearing.
0: Correct.
1: So, ang katong public hearing is katong gistoryahan nila nga rate. So, kana yun nga rate is murag, I think, di mauna mo gina-fix nila. Di mo gina sila mo increase yun at unless kung nailaing iagi naman po naglaing
0: process. So, katong na-inquire na to, mahibawaan naman na ninyo kay doon na may announcement kung ugaling doon ay plano sa kaanong rate. Ang per cubic doon na magpahigayo na lang nga public hearing.
1: Public hearing.
0: Prior sa kuan kay mana man mag-determine sa public hearing ay lahang rate o aprobahan ba kinta, no? Prior nga pirmahan sa mayor ang maong ordinansa sa sangguniang palungsod sa Sevilla. But ang importante nga dili madugay nanas mga 93% na ang completion. So 7% na lang ang kuwang, no?
1: Yes,
0: so
1: yeah.
0: By July siguro labing dugay ni August makasugod na yun na og operate.
1: Yes.
0: Ang source niya na ang produkto niya nagikan sa WTP sa Sevilla, particular na himutang diha sa barangay Magsay.

0: by bulk, no? Mm-hmm. Base sa ilahang gikasabutan nga kontrata sa tali sa lungsod sa Sevilla. Mm-hmm. Okay, Ma'am Bam.
1: Yeah, ato pong idugang og update pod sir, no, regarding anang kanang mga applicant. So daghan lagi mo inquire jud nga interesado, but ato jung encourage nga naay application form kay mojo ni atong i-base. So sa naputay ni inquire diri sa may Albor. So ato lang i-update, no, kung ano sa jud ang installation sa top stand kay I think sa LGU Albor na jud ang sa LGU Waterworks na jud ang kuan na nagano sa nila installan. Kay wapat mga maghatag tag-update pod next week kung unsa gyud kay nay nag-inquire lagi tong mga nalabyan. So katong mga existing is okay sila. So actually nay gali nag mga
0: kana mga bagong applicant.
1: Oo, kana mga bagong applicant silang nalabyan. Gikan sa nya ato i-clarify ha katong mga aplikante nga lapas na sa Kambuak. Ay sorry sa kanang anang tank bitaw Katigib.
0: Katigib. Oh.
1: Katigib tank. So gikan sa Katigib tank pasidong sa Panaog is sa LGU Albor mo ma-apply. So katong mga before sa Katigib tank sa Richley pa.
0: Sa Richley.
1: So nato ma-apply. Oo. So sa Loktob Water Inc mo ma-apply or pwede ra pug sa Richley. So mura man ni forward dito sa Loktob. So nang wi na question kay nay usahay nga niling bay na boundary bitaw. Pero before siya naman gutay tapstan anang before sa Katigib nga tangke. So pwede ra mo kung naa mo diha dapit, pwede na to siya mainsulan kay mao may ato ang agreement ni LGU Albor. So pwede ra, but if nilapas na mo sa tangke, nilapas na silang metro, sa ilahan na jud na tumo-apply. So para sa mga nangutana, no, mo na ato ang update. So if lapas na mo sa tangke, ato mo ni LGU Albor mo inquire or ni LGU Waterworks. So if before mo sa tangke, ari mo na mo. So ato tang i-process inyo application.
0: Okay. So kamusta nga tong expenses sa Tagbilaran, particular ato ongoing kinini ang pipelaying pasidong diha sa may gikan sa Q Hotel paingon dito sa unsa na Coop Hospital. Unsa naman to? Burag permit na may kuha nga to?
1: Oo, kuan ang ato ang gibuhat sir is while waiting ta sa permit ato nga portion nag kamulo ta sa katong mga nahuman ng pipelaying na to, ato siyang silang ipang hydro test katong nga para anam. So nay uban na nga nakapasar na, so magsugod na tagpang-install og tapstan dito while waiting ato nga portion. So napagyud murag I think last storya naman ni Sir Jesse kay hapit na siya mukuan murag process magyud good puning permit. So basig mga within this week or ngana lang update ni og naana dito na magyud tag deploy og team dito para mo trabaho. So mura hapit na to, pero wa taga huwat dito jud nga totally naghuwat ra, nagsigit tag trabaho sa mga na pipelaying na ato silang gianam-anam og hydro test, so atong yan naman nam o pamarket. Kay while waiting ato, at least naatay mga na taod or mga activity nga nabuhat sa while waiting sa permit. Pero gamay na lang to, 94% I think. So gato na lang yung dapit na yung tabukanan mo, na lang yung to'y kuwang. So na tong permit, makuha na to. So mana magbayad sir. So mana mag for payment, magbayad, nakuhao naman na siya. So after ato, magsugod na tao, kuan tabukan na to, so aron makompleto na yun na to. So naa naman po tayo mga aplikante po sir. So labing maayo po. And then sa uptown po, katong gi-raise bitaw sir, o sa uptown, ato nang gi-appeal sa meeting, no, sa sales and marketing. So mo gihapon mangayo mig ang mga application form. So mo mag-schedule ta, og market dito sa sales para ma gather na to pila gyud interesado gyud actual nga aplikante. Kay mo man po ni agdon good sir.
0: So unsa may style sa marketing ninyo Britan nang sa uptown? Schedule mo adlaw sa may house to house ninyo or asa man?
1: Yes, mag house to house ta sir. Ang ato ang market is mo man ato ang kanang murag schedule na siya, schedule na siya per lugar sa sales na to, atong marketon dito. So atong pangutanon, atong pang
0: sa kapila na ka personnel nga mo suroy-suroy.
1: So naatay upat.
0: Upat ka personnel.
1: So with ana nga area, so ana nga day, ana nila
0: doon house to house, na, house to house sa sila, interesado.
1: Interesado ba mo? So ato naatay mga
0: tarifa. So magdamo da ana na og application later.
1: Yes, magdatag application, natay tarifa, natay handout. So na mga question nga.
0: Okay.
1: Mga frequently asked questions lang good. So muna mi, and then atong tanawon og pila ang mo-apply diyan napita, and at the same time ato pong tanawon kung asa nga lugar na ana mo guna sa left and right pod kung asa ang daghang aplikante. So diri na to, diri ang linya. So anyway, mag-road cut if ever na magpa-connect sa pika. So mas importante yun nga na

0: ang aplikante yun ito agdon kay mo na ito ang basis gud sa priority pipeline.
1: So wa pa mo schedule para panang, sa uptown area.
0: Ato pa nang meetingan. Okay. Appeal na siya kay naman tay mga priority pod nga gi pipeline pod so mo tigi una na to. Then ato lang pong i kuan i-announce na to mo schedule na nato siya puhon. So usa na
1: so,
0: sa ato.
1: Ko ana daghan na mo apply diha kay daghan mga mga balay diha, daghang residente diha no, murag na gani housing siguro diha. Sa uptown niya amot kag okay ba ilang supply sa tubig diha no. So atong ipibaw nga sa atong mga kaigsoonan diha no sa uptown area pag monitor lang mo kay i-post na lipon na lang siya Facebook.
0: Yes.
1: Sa Richly.
0: Paibaw pod me.
1: Kanong sa so, schedule sa marketing sa team diha man ha suroy-suroy mag-house to house mga utana o kinsa interesado aron sing unya na o makita sa management nga daghan ang aplikante. Sigurado gigo nga nagyuday himuon nga pipeline diha dapita sa maong area aron nga makaabil ang atong makigsunan diha sa uptown area. Murag ubuhan man mangga unsa na nga
0: ubuhan murag ubuhan sir na belong siya sa ubuhan.
1: So gawas sa katong ongoing karon nga pipeline nato what na moy laing lugar nga park sa expansion sa Tagbilaran.
0: Sa Tagbilaran is murag kana pa amo ang ongoing pipeline sir. So more on among gi-focus karon is ang expansion sa volume. So of course kung mo-expand tag pipeline, mo-expand po ta og volume. So mag-add tag more volume para dili ta ma-short in the future. So usap po na is appeal gina siya sa to ang plano no sa kanang laging gihulga sa El Nino na to. So bisan pag magalimugdong ni og mag-uwan-uwan di gyud ta magpakumpiyansa which is part gina sa to ang planning no. So usa na sa to ang gitan-aw una is at the same time sa expansion sa ato ang pipelaying nagtan-aw po ta sa expansion sa atong supply so which is mao na atong gi liho karon which is kanang uhan. So mao lagi na nga as per management so if makuha nga na po si uhan mo gama na po tag laing WTP sa lain nga pwede mo ta mo expand diri sa Lubok, pwede ta mo expand po diri sa asa na to na pwede i-expand. So usap po na then sa Dawis pangla wala pa po tay mga major na pipelaying dito, wala ra po tay pipelaying jud dito pero more on Tagbilaran sa Tarong.
1: More Tagbilaran.
0: Oo. Then ato ang next is nga priority is kanang expansion sa ato ang volume sa ato ang supply. So mo na nga atong gi insert si uhan diha kay mo lagi to nga if ever makuwang na po si uhan mo dugang na po taglaing WTP so dili ta mo undang not unless na ma satisfy na nato ang needs
1: kay matud pa sa management we will make another WTP if needed. Gikinahanglan yon no unya sa Baclayon area no kung galing nagka problema mo tubig diha pwede mo makigsabot no tali Albor. Sa Albor no o kaha sa Richly Water kung ginanglan mo nga magpa-extend mo diha gusto mo nga mo abil no sa tubig sa Richly Water no pwede mo makigstorya sa lungsod sa Albor o kaha sa Richly Water mo na gipaybaw sa management mga higala.
0: Yes, kay napoy mga portion dito mga sir na
1: lakip usab sa Maribuhok.
0: Yes, sa Maribuhok sad napoy nag-raise dito so
1: interesado ang kung galing interesado mo willing ang management no nga mo participate sa bidding.
0: Bidding, oo. So of bisan asa nga municipality reach out lang if ever gyud nga interesado kay of course open naman open na si Richly Water Inc or si Loctob Water Inc nga mo participate or mo tabang sa inyong needs so ilakip na sa mga kasikbit na barangay ani or lungsod diri sa ato ang Sevilla nga nga WTP so si Balilihan pwede po siya magki-coordinate sa Sevilla so as well up pod ari ni Albor si Baclayon pod basig ginahan sila pwede po sila mo coordinate ni Albor as well as pod sa uban so sa ani pod sa na mention magud pod nato ning Maribuhok kay naapoy mga na mention sa Pikasibyaanan ba sir na taga Maribuhok lagi nga galisod po sila tubig dito so pwede na nila i-convince pod or istorya sa ilahang kuan
1: sa ilahang officials.
0: Officials dito para sabutan na to. So, mag-public bidding sila. Like, natong ginahitabo ni Sevilla ni participate sa ilahang bidding. So, looking forward po sa uban nga makiguan open na gyud kayo ta. Then, if ever, napod tayo design and build. So, if they, kaya na nila, na sila what, kuan dito, water, o na sila source. So, pwede sila mo patabang in terms of sa process, sa design.
1: Pag-build sa, pag-design sa WTP.
0: Yes, pwede kayo itong assistant na nanapod tayo sister company ang si Artemis Construction. So, always na siya available, no? So, ato rin nang i-reach out kay naapod tayo existing project room, pero I think ato rin na siyang i-storya po hon kung asa ang location. So, if ever lang, katong mga sa Maribuhok, sa Baclayon, so pwede rin kayo ito mo coordinate sa management kay of course masabot ra ang management jud pauyunan mo sa inyong terms so mo na nga atong ato ang intention magid is to tabang to help sa mga of course ato mga fellow Boholanos no nga nag need og tubig kay syempre importante jud kay ang tubig ron sir like
1: bitaw
0: daghan ana pa ingon sa pikasibianan nga unsaon kuno nang bugas ug tubig kuno kadapon kadungag so mo lagi you know gapon standing yun
1: kung ugaling unay tubig ang pangutana diha unsay kalidad sa tubig po no limpyo ba po na
0: kay na naagit po tubig nga Ginoo ko mura jug lapok nang bugawas so mo nang dili pod kuan ba it's time pod nga ang ubang LGU is open sila for improvement kay nga na kay di mo good pod magsilbi nga kay mostly ba na yung mga reports sir no na dungog po nako sa one of our consumers nga kani ko nung Buhol is daghan ko nung count sa kidney problems
1: tinod na
0: so mao na nga usa gyud nga factor ana is kanang tubig so kanang tubig nga giinom tubig nga gilungag tubig nga giluto o giligo kay may man mga nga bigyan mo ta maligo sir natay pores sumusulod gihapon so mao na nga importante gyud na makasiguro ta nga atong tubig luwas safe siya imnon og safe po siya intake no kaya nabi po tay katong mga interesado customer sir nabi tay mga utana sir nga pwede ba daw mangayo og mga laboratory results pwede kayo
1: na
0: pwede kayo natay basin og kanang aron proof ba nang magalanganin diha pwede kayo pwede gili nato mo request mo copy atong i-provide dayon so natay monthly ana natay
1: transparent okay. Magyud ang management
0: of course
1: transparent magyud ang management
0: even gani sa office inigsuod nimo na gyud na updated ato ang certificate of potability ato ang microbial nga test ato ang physical chemical na dito tanan
1: so gikinahanglan gyud bisan gani sa dili sa mga ang dili sa mga water provider bisan kana mga water refilling station dapat
0: yes, unta gyud na ipilit bitaw
1: jud dapat ibutang nila sa gawas aron gyud makita na sa consumer unsa ba gyud no nga kining unsay paagi nila sa pag pagdetermine ba nga limpyo ng ilang tubig no mo nay naka pait diha lagi labi na og atong tubig nga giinom nga gideliver na og kinontiner nya layo ang gikan wa ta siguro di man to makita may og gadang nagbitbit na sa kanunay og kining resulta sa potability test og ilaban ang gipakwaan ganun ay mo na lisod samantala sa Richly Water no anytime pwede mo makapangayo o kopya kung ganyan na nasa Facebook sa Facebook page sa Richly Water kanunay nilang ipost sa ilang kining resulta sa ilang laboratory no sa dili lang sa ilang kagalingon ng laboratory sa government ng mga kwan kinini ang sa DOH no na kanunay ilag yun ng transparent ang management kay importante yun ang kalidad sa tubig ilang gi-supply sa ato mga kaigsuunang bulanon sa mga konsumidor. Unsa iyo ba na tumampam nga kalimtan na to? What tayo naka-schedule nga water interruption pagkakaroon?
0: Wala asa lubok na atay medyo na human naman siguro po. So what tayo naman po updated na ito ang Facebook page. Pa-follow ta, Loktob Water Inc. No, sa lubok niya, Richly Water, sa Richly Water po nga page. So, na dito i-post ito ang updates. So, ato ang mga water interruption dito. Ato na ito i-post. So, so far, aside sa sa Richly nga side, wala tay lain nga schedule interruption aside sa katong replacement sa filter media. So, mao lang to siya ang ato.
1: Sa lubok ba way ang going pipelaying?
0: Lubok wala tay ongoing up by playing
1: or part sa expansion sa mga barangay.
0: Ang atong expansion na sa LWI is kadtong sa Sikatuna sir.
1: Mo to
0: part na to sa ato ang expansion dito. So mo optoy atong gi-consider nga expansion sa LWI.
1: So good news eh para sa atong mga kaigsoonan di sa Sikatuna, labi na atong mga kabalayan nga malabyan paingon sa unsa na Mirror of the
0: Mirror
1: World.
0: Of the World. So diha dapita so malabyan na to so apply actually malipayon mi kay ang kapitan is very active kay siya nga nang collect sa mga application form no so appeal si Kapod so mo nang gipang collect nila. So kana pod sa Luktob Water Inc is mo announce lang pod if ever na yung mga interruption sa leak kay yesterday diha tay leak mango diha dapit sa Kalunas sa Norte.
1: Oo,
0: so natay pero ang affected na is na sa Gutuson, Himilian, Oyo, Kambuak. Ra. Mm. So dili pud to tali tanan
1: gyud. So ang lubok na to ning increase ba ang atong subscriber dito?
0: Yes, actually increasing siya sir.
1: Increasing siya.
0: Last time na ara ta sa 22 applicants or installed karon natas 44 na.
1: Mm-hmm.
0: So nagkasaka atong mga consumer dito. So which is good news po sa Luktob Water Inc. So more kana pa nga akong mahinunduman for now sir.
1: Mm. Yeah, kini nang utana may tungod sa Cortes no sa uhan spring amo lang na ipibaw kanus agad magsugod ang construction basta kay positive ang feedback niini. Mm-hmm. Posible nga doon na pa siguro requisitos nga wa pa makomply murag girenew lang kita kay nang expire man eh. Mm-hmm. So sa di madugay siguro ato ning i-anunsyo kanus agad magsugod kay dako ning tabang pod kini maong katukuran aning additional nga planta labi na ning sa uhaan spring kay magsilbi ni additional backup no sa existing karon nga source na to mga higala og posible og ang lubok ang maribohok interesado posible nga kini nga source maoy kini nga planta mao ni mo pasidong dito mo ni mo supply niya sa lubo sa maribohok kung galing willing ang atong mga opisyales sa barangay o sa lungsod, no? Basig sa lungsod, o willing sila, labaw ng willing ang atong management nga mo-appeal sa bidding diya sa lungsod sa Maribohok. Aron nga masulbad po ng pila ka concern diya sa mga constituente diya sa lungsod sa Maribohok, mga igala.
0: Okay.
1: Okay, ang atong oras, alas 11:02, no? Sa atong sayo nga kautuhon ng Adlaw nga Lunes, kung ano tayo nakalimtan, ma'am Pam, manamili ta sa atong mga kaigsunan, labi na sa atong mga sukintig paminaw.
0: Okay, so in behalf na sa Richly Water Inc., so permi, nagpasalamat o nagpahinumdum na if ever natin mga concerns or pangutate, so sa atong mga hotline number. So, maura to, thank you and happy Monday na itong tanan.
1: Okay, sangas atong sangas management sa Richly Water, labi na sa atong batanong na presidente nga si Ralph Bakyalim. Sa nga sa atong kauban din ay in charge sa customer service may galak si Ma'am Pam Llanos. Kaya ninyong tanan, no? Katawang bulano, nagang salamat o good morning. Sano o sana.
2: Kini nga sibya o saka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
4: Basta healthy, happy! Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy,

0: Nagkaedema ko lately nang hupong akong both legs. Dugay na ni nako nga problema. Mawala man siya pero pabalik-balik siya. Kining laboratory ni mo ma'am, kining si mong creatinine, okay pa ni pero bantayanan. Ang imong blood uric acid medyo taas gamay. Ang imong blood sugar ma'am, naka sa pre-diabetes. Kung pasagdahan ni mo ni siya, dili ka mag-change sa imong lifestyle, na tendency mo taas pag yun ni siya o mahimo na kang diabetic. Pero karon ma'am, dili pa ka diabetic ma'am ha. Kay kining 5.6 to 6.9 sa imo ang FBS, boundary pa lang ni siya. Pero dapat bantayan na. Kining sa imong total cholesterol ma'am, okay ra ni ma'am kay wa man kaabot og 200, no? Normal range naman ang 200, naramang ka sa mga 170 kapin, okay ra ni imong total cholesterol. Kining imong triglyceride ma'am, naramang ka sa 180, borderline pa ni, so dili pa ni siya kayo alarming, pero bantayanan nga imog yung i-workout, sumala sa research, basta moabot ka og borderline, og sa mga nagapaminaw, no, basta na ang iyong triglyceride, maabot og borderline, unya namoy diabetes, unya taas pag ang inyong BP, hilabi na sa mga nagapanagarilyo, pwede yun, magbagtok ang inyuhang mga kaugatan, labi na kung kumpiyansa ta, dili na to ma-check ang ato ang triglyceride, mutaas ang risgo nga muhubag ang imuhang pancreas, or magka sakit ang imuhang atay. So, borderline, high call na siya. Nga, i-change ang imong lifestyle, mag-work ka, magtuon, unsay angay ni mong buhaton, self-discipline, importante kaayo, pinangga. Sa imuhang HDL cholesterol, ma'am, ang 36 is medyo baba and that is not good. So, mo ni bantayanan kasi pag ang HDL baba, pwede niya i-exacerbate or i-make worse niya ang effects sa metabolic syndrome. Pwede mo taas imong blood sugar, pwede mo taas imong blood pressure, pwede po na in the long term, pwede magkaroon ng heart failure, pwede po magkaroon ng diabetes. Dapat mas taas sa 40. Ang imuhang LDL naman, dapat kani 103 man, although okay rin, milder ni siya, pero dapat mas mubaba ka sa 100 milligrams per deciliter. Dapat mubaba or dili mo sobra sa 100 ang mong LDL. Kasi pag once taas si LDL, indicator na siya nga na ay damage or na ay injury nga gina-repair ang imuhang system, especially ang imong kaugatan. Pero kani mama, mild na ni siya kaayo. Kani imong protein sa imong urine, medyo taas siya, no? Kaning 1 plus na kay proteinuria. Mao ni imuhang bantayanan kasi pag once taas si proteinuria sa imuhang ihi, olo dili ni siya kaayo taas pero medyo taas na ni siya, mao ni mo cause og arthritis, pagngulngul sa imong mga tiil nga mo'y hinungdan nga nung manghupong ka. Pero once ang proteinuria dili nimo mamonitor unya sigilan sa kataas bitaw, pwede pod nga ilhanan na siya nga madaot ang imuhang kidney. Mao na nga monitor pod ka, kung dili ka sure, monitor gyud dapat ang imuhang creatinine pod. Kung mahimo every 3 months pamonitor, hantod nga once stable na gyud ang imuhang range niya, pwede na ka kada 6 months or 1 year na lang, every 1 year na lang ka magpa-check up or magpa-lab. Kining allopurinol ni mo para manis imong uric acid. Kani po imong ciprofloxacin, antibiotic man eh. So I don't know, anong gitagangag antibiotic si mong doktor. Kining imong colchicin or gout sap para maghihapon ni simuhang gout arthritis. Ngulngul ang imong mga til, ngulngul imong mga joints. So kining silicosib ni mo para gihapon ni simuhang pagngulngul sa imuhang mga tiil o sa imuhang arthritis. So, ang gina-treat yun ani, ang focus ani mga tambal ni mo ma'am sa imong uric acid o sa imong mga pain management o sa imong arthritis. Apili og Makabuhay Plus Herbal Capsule. Tagduha ang inuma, buntag o duhapon, isabay sa pagkaon. Unya, pwede po ka mag-inom ma'am sa watermelon juice o pipino juice. Pati ang panit sa pipino o watermelon, i-apili mo nagbutang sa imong juicer, mag-inom ka na, tulo, hantod upat, kabaso, kada adlaw. Empty stomach ang pag-inom. Nya pag humani mong juice, dapat inumon dayon dili nimo i-refrigerator. So, presko yun dapat ang pag-inom nimo. Likay lang yun ang karnimbaboy, basta naki-arthritis. likay ang karne, isda-isda na lang, pero ang isda pod bawal pod 3 times a day. Kung na kay arthritis, pwede man ka sa itlog, pero apili lag kaon og pipino or watermelon. Hino naman kay fresh juice nga watermelon og pipino juice, pwede ra. Kaon ka green leafy vegetable, kada adlaw mga saluyot kay taas kay vitamin E. Ang saluyot, so nindot ang saluyot sa mga naay arthritis. Ang vitamin E sa saluyot, antioxidant na siya, nga muprotect na sa atong mga joint, nga dili ma-damage tungod sa free radical. Unya, ang vitamin E, mupa-increase na siya sa joint mobility. Okay, so saluyot, pinanga, ang pinaka-the best. So makamag-ambak ka, makapaspas kag dagan. Bawal pod ang parat kaayo, bawal pod ang paprika. Mura nag-atsal siya, no? Pero tanawa pod ang mga ingredients, kung nakay mga seasoning, kung nabay mga paprika nga nakabutang. Citrus fruit, no? Bawal ang mga citrus fruit like calamansi. Kung nakay arthritis, kung nagainom kag calamansi o nagangulngul, tangtanga sa ang calamansi or mga limonsito. Malitan, ato kag mga karinderya, restaurant, diba? Humanatog ka, undi, available man ang mga lemon juice. So, bawal ka. Pero kung nakay makita ang kanang lemon juice nga naay tanglad or lemongrass, itry basig mawala ang imuhang ngulngul. Pwede na nga mga beverage imong inumon kaysa katong plain lang nga lemon juice. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule pinangga. 2 capsules basta na mga ngulngul. Tagduhay yung capsule inuma buntag uto hapon. Ang nakanindot sa Makabuhay kaya na siya anti-stress formula. So kana pa lang pagkalamig tulog, hinanok ng pagkatulog, gaan ang pagmata sa pagabuntag, dako na kanag aspeto nga mawala ang imuhang mga arthritis, mga ngulngul sa lawas o makatabang po ang Makabuhay Plus Herbal Capsule nga dili ka manghupong. Tungod kay na siya anti-inflammatory formula, at the same time makatabang ni siya sa imong kidney o sa imong atay, pag-eliminate sa imuhang hugaw sa lawas. That means to say, mas gana imong pag-ihi, mas gaan ang pag-ihi, ang imong atay po mga pinanga, matabangan po sa Makabuhay Plus Herbal Capsule nga malimpiyuhan. Muna ang imuhang kamot, dili na magbanhod, unya gaan ang imuhang lawas, inigmata sa buntag. Muna nga makakanta juga inigmata sa buntag. So sa mga nagapaminaw karon, katong na mo'y makauban, kusog mo hagop, huot ang dughan, butod ang tiyan, kapoy inigmata sa buntag, bugat ang abaga, daghang ngulngul ang lawas, paim na human panihapon, duha ka kapsula or isa kapsula sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, bisag walay gibati para nga mas malikayan nato ang mga balatian.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't
6: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Ayat, it's El Makabuhay.
10: Pangapi na ba mo? Uy, kung wa pa mo ka pangapi na, pero ayaw mo og kumpiyansa sa mga kape nga inyong ginainom. Sahay, ang atong purpose sa kape, pagpainit lang sa kuto-kuto. Pero dili baya, part baya gyud na sa atong diet ang kape. Muna, dili ta magpataka og inom og kape. Kay pwede ning makapalami sa atong pamati, og pwede po ning makapasama sa atong pamati, o natay pamatiun nga dautan. Ngano man, daghang nagainom og kape, acidity ang makuha. Ano man, grabe na ang pagproseso sa kape, wa na gyud, coffee flavor na lang ang inyong makuha. Muna inig-take ninyo, acidity, gakutoy ang inyong tiyan. Pero ang EXL Black Coffee, guaranteed, walay acidity. Ano man, ang iyang purpose is good health. Di lang pang painit sa kuto-kuto. Ang gusto niya maghatag og nutrisyon para sa mga tao, pinaagi sa 17 powerful herbal ingredients nga gibutang nina 17 ka mga klase-klaseng herbal. Igsoon, kining kapiha. Di lang ni pangpainit og kutukuto, pangpaayo pa sa imong constipation, pangpawala sa insomnia, kanang ubang mga gibati ni mo sa lawas ng mga panakit-sakit, body pains, uban pa ng mga ginaantos ni mong chronic diseases niya, posibleng maalibyuhan. The moment ka mo inom lang ka og kape, dili na imposible. Kay na ay ingredients ni nga kape, di lang ni basta kape. Gibutangan pag yun og may HMB. Kung ganiwang nakakaimong muscles luyat na kaayo, timan eh, bisag i-research ni mo ron, mutanaw ka sa Google, sa YouTube. Muscle means life. Ang muscle, kung mawala, magkamubo ang imong kinabuhi. The more muscles you have, the long life you live. Punya, kinanglan po ni mong stamina, energy, para maka-exercise ka. Kaya naman ni My HMB, para mo dako imong muscle, ang EXL Black Coffee, gibutangan po ng My HMB para mo taas imong resistensya sa pag-exercise, sa imong pag-zumba, sa imong pag-bisikleta, sa imong pag-gym, sa imong pagdagan, mutaas ang imong resistensya, mas taas kag chance nga mag-build up og muscle. Iyan an ka kuyaw, ang EXL Black Coffee. Busa, ayaw na ninyo gulata nga mawala pa ng inyong mga muscles o magkasakit pa mo, una mo muinom ni ining EXL Black Coffee. Available na ni sa inyong mga suking butika. Available ni sa mga grocery. Diba ni? Ang kape nga di basa-basa, EXL Black Coffee.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Ang arthritis po, mga pinaga, pwede po siya ang hinungdan tungod sa infection. Pwede siya na-infected ka sa bacterial, viral, or fungal infection nga mga mikrobyo, usually mi-travel na siya, gikan sa infection sa imong lawas, o asa ba nabutang na infection sa imong lawas, mi-travel sa imong dugo, paingon dito sa imong mga joint, nga gi-attacke sa arthritis. Gitawag na siya infectious arthritis. Pero sagad, ang simptomas aniniya, magpula ang naghubag, unya ngul-ngul kaayo, or na ay pag-ngul-ngul-ngul-ngul, nasa systemic symptoms of infection, sama sa fever, no, na ay kalintura, na ay panugnaw or takig, sakit sa mga lawas. So, pag ang imong doktor magduda nga naakay septic arthritis, mag-request na sila o arthrocentesis. Kung ang example, pinagi sa surgical puncture sa imuha joint para makuha ang fluid sa imong joint or kanang gitawag synovial fluid. Dito makita unsa ang klase nga infection. Kung gitagaan kag antibiotic unya ang hinungdan viral, fungal, dili bacterial, mas musamot pa hinuon ang imong gibati pinangga. Gani as much as possible malikayan ang paggamit sa antibiotic, mas the better. Mas maayo gyud kay kung matunong ka sa paggamit nimo sa antibiotic unya mo create siya antibiotic resistance or mahimo siyang superbug. Ibig sabihin, ang mikrobyo nga imuhang gi antibiotic mi-create siya og mutation, mi-change siya to another species nga mas mahimo ino siyang stronger nga mikrobyo nga mo create siyang infection ana pila ka mga bulan or tuig nga mulabay. Mura siyang time bomb pinangga nga mo arte siya pila ka mga panahon mo labay o pag once mo artisya, mas mo grabe ang atoang gibati, ang atong sakit. Basta na infection pinangga, ayaw yung kaon o mga karne, even gani isda, even gani itlog, kumahimo, magkuha kasi mong protein dito yung gikan sa mga gulay, mga liso-liso, especially lentils, mga beans. Pwede po ka mag-fasting, mo skip kag isa ka meal, then mag-fresh juices lang ka. Kung diabetison ka, naka-infection niya, naka-diabetes, ang imuha pong fresh juice nga gamiton, kaning pure duga sa kalabasa juice. Pwede ang apple o kalabasa juice, imo na siyang i-mix para mulami pod ang juice. Kaya ang kalabasa, medyo langto ang kalabasa. Ang panit sa kalabasa, apilon pag juice pinanggaha, dili panitan, dili ilabay. Pwede pod butangan nimo isa kalusok nga ahos o duha kalusok nga ahos. Okay, ang kalabasa, tangan nimo og isa kalusok nga ahos, ibutang nimo na sa juicer. Kung wala kay juicer, pwede nimo na siya bangguron. Kalabasa, bangguron ka ng pino kay nga pagabanggod pinaga. Unya ka nang mapuga gyud nimo, unya ang ahos, bangguron po nimo na siya. Ang isa kalusok, kanang medyo dako-dako po nga lusok, dili bula ha, lusok lang sa ahos. Ang apple, imo hapong bangguron, unya, imix nimo tanan, ibutang sa netbag o pugaon. Kaya na i-purpose nga nung netbag para nga dili lisod pagpuga o naapoy pino kaayo nga madala nga mga fiber. Dili sapal pinangga ha. 7 days straight, kung dili ka allergic sa mga kalabasa, nindot, basa diabetison ka, unya naka-infection, daghan ng kalabasa juice nga maabot og 1/4 to tunga sa baso kalabasa juice. Pwede po nimo apilan og 1/4 glass sa pure duga sa broccoli juice. So pwede po ka magbanggod og broccoli. Kini hali na yun yung kalabasa ani mga pinangga. Kabalo ba mo nga ang kalabasa di ay nindot kay na siya para sa mga arthritis tungod kay na ay omega-3 fatty acid ang kalabasa. At the same time, ang iyang carotenoids sama sa lutein, zeaxanthin, and beta-carotene giilan na siya sa research nga mga anti-inflammatory o na siya ay unusual nga anti-inflammatory po kaning gitawag polysaccharide homogalacturonan. So, kung nakay arthritis, try ang kalabasa, binanga, sabay, sa apple, ahos, o broccoli. Natay mga daghang mga pasyente, 70-80 ang mga edad, giingnan silang mga doktor nga dili na kuno maulian ang problema sa ilang mga arthritis, magliso na sila lingkod, tindog. Ang pinakasakit ka na bitong maghigda, magliso og takilid, halos magliso og katulog tungod sa kangulngol nga gibati. O niya, lisod na pud operahan tungod kay tigulang na. Sa panahon, ilahang nasulayan ang mga natural supplement, mga healthy juices, healthy lifestyle. Aba, nakatindog balik, na makatulog ng insakto, naginahinay kawala ang sakit silang mga batang. Kasi ang conventional study, once tigulang na ka, dili na yun na mutubo. Pain reliever na lang ang imuhang maintenance. So, mo'y ka daot sa imuhang kidney atay hinoon pinangga. Pero kung imuhang i-research o ban sa pag-ampo, of course, giya sa Ginoo, mapabalik, mapatubo, padiay na siya. Regardless sa imong edad, as long lami pa imong tulog, insakto ay imong sustansya o naa kay healthy emotion pinangga. Dili ka saputon, dili ka magulanon, dili ka mahiubsanon. Okay, pahibalo, pahibalo, pahibalo. Nga ang kalabasa juice, mag-inom 14 days straight. Then after 14 days, stop na pugag mga 7 days to 10 days. Balik na pugga 7 days to 14 days. Then stop na pugga interval-interval lang mga pinangga. Nga naman, basic ma-over po ta sa beta-carotene, mag-yellow-orange ang ato ang mga palad or mga panit. Pero kung naamay pagpang yellow-orange sa itong mga panit o sa ito ang mga palad tungod kaya sobrahan tag beta-carotene, ipainit lang na sa adlaw pinangga. Then, magpasingot, mag-ehersisyo para ma-burn na siya, mawala na siya. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule. Basta na ay ngul-ngul nga gibati or pain nga gibati, tag duha kapsula buntag o duhapon, sulod sa pulo kaadlaw hantod isa kabulan. Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, anaki ni siya mga pinili ng mga herbal na puno sa sustansya, mupahimsog o mupahinlo sa atong mga sistema sa lawas. Ilabi na sa mga kusog kaayo muhagok, maglisod o tulog, dili gyud kumpiyansahanan. Isi-isiha, kanabitong dili ka katulog 8 ka oras kada gabi or kada adlaw, maabot ang pila ka mga tuig, mahimo na siyang chronic, mo-create na siya og inflammasyon sa imong lawas og mo-create sa mga pagbagtok sa imong kaugatan, mugabok imong bukog, muhubas ang mga fluid sa imong joints, magkaroon na dayo ng metabolic syndrome, mulapot na imong dugo, mutaas ang imong cholesterol, triglyceride, mutaas imuhang blood sugar level, mutaas po imong blood pressure. Imagine ha, tulog pa lang. What if nagkaon pa ka sa mga bawal, nagainom pa ka sa mga bawal, unhealthy pa imong lifestyle? Mao na nga imbis mo abot ang atong edad og 120 pataas, 70 kapin lang, 71, 73, daghanang mo pahulay. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule, especially usab kada humag panihapon or kung medyo busog pa ka o niya tingtulog na before bedtime. Inom kag isa or duha ka capsule sa Makabuhay Plus Herbal Capsule aron nga pagmata nato pagabuntag makaingon gyud ta makakanta gyud ta.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi nakayanin ng puso ko. Ganun ang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule saka sa EXL Makabuhay Coffee.
4: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: I have
2: to basta healthy, happy.
0: May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Healing takes courage. Ang pagkaayo sa usa ka lawas gikan sa balatian paingon sa kahimsog nagkinahanglan nag courage. Kaisog sa pagbarog sa insaktong prinsipyo, kaisog sa pagpili sa maayo, kaisog sa pagbiya sa mga wrong lifestyle, wrong habits, o kaisog sa pagdaog sa mga temptasyon, mga kagana, o kaisog sa pagdaog sa pinaka-lisod nga kalaban, mao ang atong kaugalingon. Pero dili ka mahimong maisog kung wala ka makaagi nga masakitan o bibatig sakit. Dili ka makasulay o sakit sa kinabuhi. Kung wala kay sakripisyong himuon, gusto lang nimo naa ka sa imong comfort zone. Dili ka gusto or willing mohimo sa mga butang nga imong nasabtan maayong buhaton. Mas gipalabi nimo ang kalami, ang pagbati sa kahayahay, ug mas ganahan kang magtinapulan. Dili ka gusto mo agwanta. Agwanta sa pagdisiplina, mo agwanta sa sakit. Pag naanagay sakit imong bation, murag magwild na ka mga pinangga. Dili ka mo dawat og sakit. Pero hinumdumi pinangga, pain nourishes courage. Kung wa ka kaagi og kangolngol og kasakit, dili ka makusgan og maisog. Dili ka mahibalo unsa diay ang value sa kwarta og sa maing panglawas kung di ka moagig arthritis, kung di ka moagig balatian. Sa Revelation chapter 21, anaay duha ka klase nga tao. Ang usa ka klase nga mga tao, mauni sila ang makapuyo unya sa bagong langit ug bagong yuta sa panahon bag-ohon sa Ginoo ang ato ang gipuy-an. So imagine naa ditay gipaabot diay nga puy-anan og estado sa kinabuhi nga sumala sa verse 4, wala nay panaghilak, wala nay kamatayon, wala nay mga kaguol og wala nay kasakit nor pain anymore, for the former things have passed away. Gisultian ta nga kining mga tanang kasakit nato karon di ay mulabay lang ni siya og magkinabuhi ta sa kanindot sa kinabuhi nga anaay pagkatagbaw sa kinabuhi. Pero ang Revelation chapter 21 nagsulti nga kining kinabuhia nga giandam sa Ginoo walay og dili makaadto. Sumala sa verse 8, dili makaadto ang mga talawan. But as for the cowardly, the faithless, kulang pagtuo, the detestable, nagahimo og mga abominasyon, kahugawan, mga gikondinar sa Dios nga mga buluhaton, ilang ginahimo, that is detestable. Mupatay tao, kabalong mudumot, o masuk-anon sa isig kataw, murder na pinangga, makonsider na nga mamamatay ka na bitawang naakay kaligot-gut sa isig kataw. And sexually immoral, wapanaminyo, nakighilawas na, gibuhat na ang mga butang nga pakighilawas, wapanaminyo, wakabalong maginikanan, sexually immoral, naanay bana ang babae, pero ikaw na ibog gihapon sa iya ha, ikaw nga lalaki, nakigrelasyon sa iya ha, that is sexually immoral. Ikaw lalaki or babae, samtang nagtanaw ka sa lalaki or babae, ana kay pakighilawas nga pangunahuna, even sa pangunahuna, gitawag na siya sexually immoral. Mga mamamarang, sorcerers, idolaters, magsimbag mga Diyos-Diyos, and all liars, mga bakakon, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. Kinindi ang tanang mga buhat sa kadautan pagpakasala, mahi adto ni sila sa linaw sa kalayo. Na ay pagsunog, na ay judgment. Mahimo nga ang pain, ang kasakit, ang mga kangulgol, tigpahinumdom nato, unsay angayng buhaton. Mug-guide nato, unsay angayng likayan. Kinahanglan og positibo nga kinabuhi. Pangayoon nato ang grasya sa Ginoo. Pangayoon nato ang kaayuhan sa atong mga balatian. Pangayoon sab nato even ang paninapi. Ilabi na ang pagsalig niya na dili ta magduha-duha. Pangayoon nato na. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon, ang grasya kalinaw sa Dios. Maana natong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian dalay gyud ang Dios.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Pilihin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng...
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Excellent
3: health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
12: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's EXL Makabuhay.

0: the hottest dance tracks.
1: Real remixes. Great remixes.
0: Kiss.

0: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
1: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox, ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yun kini sa akong nga batukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: swasto pa.
1: Swasto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga. 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
6: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimmick-up man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagang kay Migdala, naman sa kuy team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako kung isuon, nung gamit na siyang MX3, one time, mamula ko gihilantan. So, yun akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Lami mo kaya akong tuhog. Until such time, every day na akong iinom, pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, nung barang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko, lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Barang ako mga client na akong kipang-makeup. Tinahang lang kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe. Strong sa una.
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
10: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
11: DJX 500!
12: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayong DTX 500.
11: DJX 500!
13: Pumali sa mga butika.
14: Ako'y nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
15: And it's starting business, ana.
16: Rexino Forte!
14: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugat.
16: Rexino Forte!
14: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
16: Rexino Forte!
14: Maunang ang discarding ako, discarding business na to.
16: Rexino Forte!
17: Mas paspas banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Good news! Sa MLier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
20: Red Horse Beer. Lamian. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly.

0: Genie Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang ug paligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulo.
3: Happy Fiesta!
4: Kinanglan, extra ang anda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
3: Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang Reynolds Max ay maliit lang, pero higit sa 3 beses na malakas ito kesa traditional fire extinguisher. Garantisadong hindi na ito kailangan ng yearly check, maintenance o refill. Pasado din ito sa standard ng Philippine Fire Code. Reynolds Max, stronger than fire.
10: Reynolds Max is now in Bohol. For orders and inquiries, contact 0910-695-7777. Available in Kogun Commercial, Pass Pharmacy, Fronting Ramiro Hospital.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumahay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Plus Pharmacy.
1: Di kalidad ng produkto sa barato nga presyo.
2: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: DJ Eggs 500.
6: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. Detox 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa Detox 500.
5: DJ Eggs 500.
7: Pumali sa mga butika.
8: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na po ning akong tuhod. Moador ba ko sa PHCCI?
9: Magunsa man ka dito pa.
8: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sa po ning galit man nagtukar ning akong arthritis, oy. Bata pamanta ko.
9: Ay, wa na problema. Pwede man good ka mo-apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
8: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulun?
9: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
8: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
9: Bi, ang pinay mong phone.
8: Ay, ora. Dibloy lang ko unsay buhaton. Para pod ko kantigo.
9: O sige, good. Paminawan eh.
10: Mga kaabag, anong taka-avail ng PHCCI mobile loan application? Mao niyang ato buhaton. Una, kinahang lang Android atong phone. Uni, adto ta sa Google Play Store app. Dahil atong i-search ang PHCCI loan. O malala, pilapan ang form na makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. Ug hulata ang imong one time password kon OTP. Kung ala lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya pahibal-on ang pagka-actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung ana akani nga ATM. Maura.
9: Nya, kuha nimo pa.
8: Ah, so good na gani ko apply.
9: Mao lagi, listo kayo basta loan.
0: PHCCI Mobile Loan Application, teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanunay.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 1:17 in the afternoon. And again, this is your girl, Jayan, para sa programang Puno sa Kasakit o Kalipay. And what a beautiful Monday, mga dearest friends. I hope you're all having a wonderful day. And yes, we have a new letter sender karon. Tawgo na lang daw nato siya sa ngalan ni Stella, nga taga-Albor, Bohol. Yes, hello sa tanang mga taga-Albor nga namati karon. Ug maayong hapon kaninyong tanan dira. Ug ilabi na sa atong mga ka-listeners nga naminaw karon. Maayong hapon kaninyong tanan. Stay tuned, mga ka-dearest friends, kay unya na na ang drama nga magpa-init sa inyuhang kahaponon. And we have more 80s love songs, kaya stay tuned. It is now 1:18 in the afternoon, and this song is brought to you by Virginia Hot Dog and Big Shot Hungarian Sausage with Cheese.

0: RJ Ann. Tawagan na lang ko sa ngalan nga Stella, 29 years old ug nagpuyo sa Albor, Bohol. Usahay, dili nato mahibal-an nga ang usa ka tawag mauna di ay ang katapusan. Hello, Ma. Ma, pasaylo ako. Dugay kayo kung wala na nakakamusta sa imuha. Busy mangod ko sa trabaho, Ma. Nak, ayaw ka bala ka. Basta, kahibalo lang ko nga luwas o malipayon ka. Okay ra kayo ko. Ma, sa sunod, Ma. Muli yun ko. Manglaag ta. Og magkaunta sa imuhang paborito. Sige, anak. Hulatunti ka. Dear J. Ann, apan, wala na makapaabot ang akong inahan sa maong gabi. Gidala siya sa ospital ug wala na gyud makahulat si mama sa akoa. Cancer ang sakit ni mama nga dugay na gyud niyang giantos. Ma, nibalik na ko. Tumano na unta na ako ang akong saad sa imuha. Pero nga nung wala na ka, Ma. Pasaylo ako, Ma. Pasaylo ako. Dear J. Ann, tungod sa kalisod, naningkakay ko og maayo. Nagtrabaho ako sa Manila para sa ako ang pamilya isip usa ka tigluto sa restaurant. Giantos na ko ang kamingaw ug ang kakapoy para makatabang ko sa ako ang pamilya. Lima mi kaigsuon ug ako ang kinamagulangan. Ug nakahuman gyud ko og eskwela. Ang trabaho sa ako ang amahan o sa siya kapanday. Ug sa wala pa masakit si mama ang iyahang trabaho, tigtabang-tabang sa karinderya. Siya maoy muluto usahay, muhugas og plato ug manglimpyo. Sakit kaayo nga, wala niya gyud si mama pa. Grabe kit kasakit.
1: Maulag kitay. Sakit yun kaayo nga. Dili na ginato siya makauban diri.

0: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyos nabuntoran Davao de Oro. Una jud kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gi-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli namo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gi-admit. Nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak. Mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iya ha. EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: sakit. Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Naulian na ka ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka ma?
4: Wa pa.
5: Nga nung dugay agad mawala anang sipon na ma.
6: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
3: Naulian na ka ma?
8: Gahapon pa.
3: Ah, kuya waoy.
7: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
9: Alagang Unilab yan.
10: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maunang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bag

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Ang kainit sa Hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan!

0: Virginia.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jod! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Nay, dugan ka yung bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang baha, balikayan, kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
8: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
9: As one of his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Niwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jug ko nga. Laon niya. Diba sa luyan yun? Matamray ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba o? May bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ko ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib!
10: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
11: Bisag-asa kadapi ni ining kalibutan.
10: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
12: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya san ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kinahanglan. Extra ang anda. Kaso, piyesta po lang akong body pain.
1: Naana ang mga bisita?
0: Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bag!

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaderetta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ito marun na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makamuhay kay Moray makatabag sa atong kinabuhi.
3: Makabuhay! Good news! Sa MLoan Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
4: Sukad pa sa una. Kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

0: ito'y swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Hi! Ako si Rona Almonia. 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3. Dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
3: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
4: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
5: Send me Glite, a beer that's refreshing.

0: Lay mga branches: Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 2:48 in the afternoon. Ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga ka-dearest friends. And shout out di ay sa tanang mga Ladeza family ug sa lang family diha sa Corelia poblasyon, ilabi na ni manang Ana May sa lang ug ni Nanay Jenny sa lang. And again, this is your girl, J-Ann, saying goodbye. Keep safe, keep smiling, and keep it locked on the new Kiss FM 102.3 Bohol. Have a wonderful day, mga dearest friends.

0: Basta na ay hilanat,
1: dapat matik. Ibay, Jessic.
0: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
1: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
0: Dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Alagang Unilab yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay-lechon, humba, adobo, kaldereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Red Horse Beer, lamian, suabe sa kada tulo, sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.

0: DTX 500.
1: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
2: At sa Panginoon.
1: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: gawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!

0: responsibly.
1: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
2: EHL Makabuhay Health Hour.
3: All right, muli po tayong magbabalik at dito naman po tayo sa ating pinakapaboritong segment ng ating mga kamakabuhay para sa kalusugan at sa mga gusto pang humabol, no, para kayo po ay magpakonsulta sa ating makabuhay hotline number. Tumawag or mag-text lang po kayo sa number po natin sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At diretso po tayo dahil handang-handa na po tayo magpapatuloy sa inyong mga katanungan kalusugan, kaya huwag na po natin ito papatagalin at sisimula na po natin ang inyong mga katanungan. Sa mga hindi po natin mababasa, tuloy-tuloy lamang po kayo at huwag kayong mag-worry dahil po magre-reply naman po kami sa kakulang gabay para sa inyong kalusugan. Alright, our first texter from Teresa mula sa Puerto Princesa City. Sabi niya, Doc, I've been diagnosed with high phosphorus levels sa blood at minsan pagod na pagod ako. Sumasakit po ang muscles ko at nag-aalala ko sa kidneys ko at sa energy ko sa pang-araw-araw. Ako po, high phosphorus level ang health case ni Miss Teresa, no? You know what, Miss Teresa, no? Ang high phosphorus ay usually nagmumula sa pag-strain po ng kidneys at bone metabolism. Kailangan po ng katawan ng phosphorus para sa energy at bone health. Pero kapag sobra-sobra ito, na-stress po ang kidney at nadidisturb po ang calcium balance. Kaya minsan, nakakaranas tayo ng pagkapagod at pagkakaroon ng muscle aches. Sa integrative perspective, no, importante po nating malaman na may oxidative stress ka, low-grade inflammation at mineral imbalances. Sa ganitong klaseng uri ng kondisyon, ang kidneys niyo po ay nag-work overtime. At pwedeng maapektuhan ang overall cellular health. Kaya critical po ang regular monitoring sa doktor at lifestyle support para hindi po lumala ang ganitong klaseng uri ng kondisyon. You know what, ang EXL Makabuhay Capsule ay isang uri po ng supportive supplement para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Maaari ito makakatulong sa anti-inflammatory support para ma-manage po ang systemic inflammation, antioxidant at cellular protection para protektahan mismo ang cell, ang gut immune support para tulungan po ang digestive at metabolic balances. May role din ito sa energy metabolism para kahit may high phosphorus ka, mas ma-manage po na maayos po ang energy production and even ang pagkakaranas po ng fatigue. Samantala po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Black Coffee ay pwede makatulong sa digestive stimulation at energy boost at mental alertness din sa pang-araw-araw. Lagi po natin tatandaan, ito po ay wellness support para sa ganitong klase uri ng kondisyon. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, isa sa umaga, no, at araw-arawin po natin. Ika nga, consistency is the key. In addition, kidney-friendly diet, limit your processed food, hydrated well, gentle daily movement, at tamang tulog, at syempre, stress management, diba? Alright, we have another texter, Doc Glenn, I was recently diagnosed with multiple myeloma. Ako po, pagod ako, sumasakit ang bones ko, hindi ko alam kung ano nang gagawin ko sa katawan ko. Then minsan, naguguluhan na ako kung saan lang sumasakit ang katawan ko at minsan digestive comfort din. Paano po mapapalakas po ang aking katawan habang sumasailalim ako sa treatments? June from Cebu City. Uy, nako po, no? Ang multiple myeloma ay nakaka-apekto po talaga yan sa bone marrow at immune system. Kaya minsan, nagiging mahina ang katawan sa infection at nagkakaroon po talaga ng bone pain. Ang digestive discomfort ay pwede rin dahil po sa treatment or nutrient deficiency. You know what, no? Isa sa mga key challenges po nito ay yung chronic inflammation or oxidative stress, immune suppression at low energy level, no? Na napaka-importante to have the critical medical monitoring, lalong-lalo na para sa blood counts at organ function. Pero supportive lifestyle practices, nakakatulong po ito para sa pag-maintain po ng ating katawan. You know what, ang EXL Makabuhay Capsule ay nagbibigay po ng anti-inflammatory support, cellular protection at gut immune support na mahalaga para sa immune compromise ng pasyente. Tinutulungan po itong i-sustain ang energy metabolism para mas ma-manage ang araw-araw na fatigue. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay pwede makatulong po sa digestive rhythm, mental clarity at mild energy boost. Of course, with a moderation kasama ang regular medical care. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsules 3 times a day before a meal. And of course, EXL Makabuhay Black Coffee, 1 cup sa umaga. And please take note, ha, samahan niyo po ng gentle walking, small frequent meals, hydration, stress reduction techniques, and proper sleep. Tulad na nakasaad sa Jeremiah chapter 30 verse 17, but I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord. Ipinangako po ng Diyos na ibabalik po niya sa atin ang kalusugan at gagalingin ang ating mga sugat, hindi lang physical na aspeto, kundi pati na rin ang ating emosyonal at mental na kalusugan. Kaya't magtiwala po tayo sa Kanya at magpapatuloy po natin ang ating journey patungo sa mas malusog na buhay. Huwag din nating kalimutan na bawat maliit na hakbang patungo sa mas maayos na kalusugan ay isang uri po ng tagumpay. Magtulungan po tayo, magsuportahan po tayo at mas maging inspirasyon tayo sa isa't isang wellness journey. Ang kalusugan ay biyaya at ang tamang gabay, mga produktong nakatutok sa wellness at kaya nating pangalagaan at palakasin ang ating katawan. This is Dr. Glenn Sanico. Maraming salamat po sa pagsama sa ating 30 minutong program ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Mag-iingat po tayong lahat at patuloy maging inspirasyon sa iba. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
2: EXL Makabuhay Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
0: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

check our TikTok sa get 24 minutes after 3 o'clock in the afternoon. Daghan kayo ni text na ako kung nabay bagyo ko, no? Actually, wala pa so far. Pero as of today, according to PAGASA, there's a low pressure area affecting the country. In fact, kining LPA is located about 495 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte. And nanani siya sa sulod kining LPA, nanani siya sa sulod sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Pero wala na siya pangalan pa, not unless mahimo na siya ang tropical depression. Kay kung ma-tropical depression na siya, mauna na siya, magsugod na siya ang bagyo. Pero not until mahimo na siya ang tropical depression, wala pa na siya pangalan. Kay LPA pa man na siya. But it is being closely monitored by PAGASA. Because there are reports na slim ang chance nga mahimo ning bagyo, pero naapoy uban nga mga news nga there's a big chance nga mahimo na siyang tropical depression. Most likely not in the next 24 hours though, but most likely mahimo na siyang tropical depression in a Wednesday, but that remains to be seen. Even though mahimo na siyang tropical depression o dili, it's still an LPA or it's a low pressure area, so magdagi na siya og guwan. Magdagan na siya og hangin, kay it enhanced the southwest monsoon or habagat, so it will bring moderate to heavy rain at times, thunderstorms para ano tong na-experience karon, possible flooding and landslide in affected areas, especially katong mga lugar bitaw nga prone kayo sa landslides ug prone kayo sa mga baha. Okay, ingat mo diha mga kakis. And that's the latest weather forecast right here on the new KISS FM 102.3 Bohol.

0: makatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
3: May buhay sa makabuhay.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
5: Tatna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: drink responsibly.
1: GTX 500.
2: Si Albert nga taga Dumaguete. Rupong ang akong mga TL o mga kasakit. Lili. Sa pagkadungog na po sa GTX 500, akong gidouble dose o kakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang hubag-hubag ang sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang GTX 500.
1: GTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
4: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
5: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
6: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
7: Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services at affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.
8: Tiguan nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
9: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.
13: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional

Ang kalimot mga produkto sa EXL makabuhay ni karumapalit sa mga suking butika o dirisyon sa itong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City.

0: Chicken Etiatihan is now hiring cashier with or without experience. But experience is a plus. Qualifications, 25 years old or above. Honest, hardworking, works well with others. Interested applicants may submit your resume to Chicken Etiatihan, Maria Clara Street, Tagbilaran City.
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimugi kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimugong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
2: Hi! Baling malasa, oy.
3: Unsa ka, Brad?
2: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
3: Unsa man imong ATM card?
2: Banknet.
3: Ano problem sa PHCI withdraw?
2: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
3: Abi nimo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
2: Mao ba?
3: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
2: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. Ato magkustanhay rong hapon. Nya.
3: O, siya niya.
2: Alam mo sa good di habi? Para mintin?
3: Gamintin kag numero?
2: Sagoy numero. Mintin good? Maintenance ba sa akong high blood?
3: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHSI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
2: Disipon! Di siguro ito matutuloy.
3: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
0: Mag-Milzep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzep Z Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Calling all Boholano shoppers and fashionistas. Shop with confidence and experience the American style of shopping at Cinderella Original Fashion Shop. The pioneer, authentic boutique in Bohol. Catering all original branded items strictly from the USA. And from June 15 to July 15, 2026, shop and save up to 75% off. It's the semi-annual sale at Cinderella Original Fashion Shop. We're located in Alex Avenue Building, CPG East Avenue, Mansasa District, Tagbilaran City, near Ace Medical Center. Store opens Mondays to Saturdays from 9 a.m. to 6 p.m. Basta Cinderella, siguradong original. It's the Cinderella Original Fashion Shop semi-annual sale, June 15 to July 15. Happy smart shopping!
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Sa healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
9: Na ay nag-text din hi, Dok, unsa may tambal, Dok? Aning akong kamot nga magbanhod o murag tusok-tusokon man? Unsa po'y hinungdan, ani Dok? Salamat sa pagtubag sa akong mga pangutana, Dok. Daghan baya kaayo og mga hinungdan nga nung magbanhod o murag na ay tusok-tusok nga atong ma-feel or atong mabati sa tuang mga kamot o sa atong mga tiil. Usa ni ana, i-check ni mo kung di baka diabetic. Ikaduha, tili baka buntis? Wal magadako ang tiyan sa mga babae, buntis sila ang inferior vena cava maapektuhan mo create ditug pressure or problema sa imuhang kanang gitawag carpal tunnel syndrome. Pwede po magbanhod ang kamot, mabati nimo nga magtusok-tusok kung naakay autoimmune disease, problema sa immune system, sama sa lupus, rheumatoid arthritis, nga ang imong immune system nag-aatake sa imong kaugalingong lawas. Mao na nga, bawal gyud karning baboy, mao gyud na ang pinakakalaban, basta na'y autoimmune, rheumatoid arthritis, lupus, o kining white bread pan, nga gikan sa puti nga harina. Kung kulang ka og vitamins, especially vitamin B o vitamin E, usa po na sa hinungdan nga magtusok-tusok ang imong kamot. Sa luyot nga dahon, taas ka ng B-complex o vitamin E. Ayo lang kaayo, lata ang sa luyot, no? I-half cook lang or imong smoothie para nga mas mabinipisyuhan kay kaanan niya. Ang uban po, magtusok-tusok ang kamot o mag-numb, magbinhod ang kamot kung naa sila'y mga tambal nga maoy ni cost sa ilang ipang bati sama sa medication for cancer, especially yung chemotherapy. O sa mga side effect anak niya, magtusok-tusok sa imong mga kamot o magbanhod imong kamot na ba kay HIV, tambal sa AIDS, or napiuban tambal sa hypertension. So kung nagayon ko pang hypertension or high blood pressure o niya, pila ka mga adlaw na feel ni mo or simana nga nag-inom kag pang high blood o niya, nagtusok-tusok ang imong kamot, murang nagbanhod imong kamot, pwede ni mo ipangutana na sa imong doktor. Or basi na kay mga tambal sa tuberculosis o sa punasya. O naatay mga certain infections nga mukos o numbness sa itong mga kamot o sa itong tiil. Pwede po kung naka-infection, gikan sa viral and bacterial infections, nga mo damage sa imong mga nerves, nga mo lead na siya sa pag-numb or pag-ngul-ngul na giyot sa imong mga kamot o tiil. So ang uban na magtusok-tusok pa lang, hangtod nga mo create na giyot sa pain mo na imong bantayanan. Kidney failure, ang imong kidney nagkapagawa mapagawas ng mga toxins. Kana nga toxins sa imong kidney dapat mapagawas na. Kung di na mapagawas, pwede na mo daot or mo create og pain or irritation sa imong mga nerves atong lawas. Mao na kinahanglan gyud nga atong pag-ihi, importante gyud kaayo nga dili lubog, dili anso, nya mo inom tag tubig 6 to 8 glasses a day or more depende sa ang exposure unya sa panahon ang imong kidney dili gani mo trabaho pag-ayo. Mubati din kag magtusok-tusok sa mga batiis, sa mga kamot o daghan pang pation. Unya ang most common causes sa kidney failure mao ni siya nga diabetes ug high blood pressure. So sa mga nagapaminaw diha, pa-check sa imong sugar, na ba kay diabetes o pa-check sa imong blood pressure. 130 over 90 kung panagsa, okay ra na siya, essential hypertension lang, no? Pero kung magsigi na maging chronic na ang 130 over 90, 140 over 90, over 100, pag wala pa ba kay damage may tabo sa imong system ana, dili pa yung kabatiyon ana sa mga symptoms. Pag 90% ang mag-damage sa imong cardiovascular system, ayha pa ka-atakihon, ayha pa ka-mubati o daghang pamation. So, himuag yun nga habit nga dili ta diha magkaragara kung damage na. So, karon pa lang daan mga pinangga, magpakonsulta na mangayo og idea on si angay na kung nga lifestyle. Kasi kaning hypertension, high blood pressure, lifestyle ni siya nabilong. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Pag nakakaniini nga simptomas, magtusok-tusok sa imong kamot, magbanhod ang kamot, pag-inom, kung ikaw hamtong, pag-inom og duha kapsula buntag o tuhapon, hantod, maulian or mawala ang simptomas, unya imog yung i-ascertain unsay hinungdan yun sa imong gibati din. Mag-maintain ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Duha kapsula human panihapon or isa kapsula buntag, then pagkahapon, isa na po kapsula sa Makabuhay Plus. Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule bawal sa mga buntis ha. Labi na kung nagtusok-tusok ang inyong mga kamot, nagabanhor niya buntis ka, ayok inom og Makabuhay. Bawal na si mga pinanggan.
1: Igong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ayaw kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
10: Basta healthy, happy!
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: at ilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga, ang akong energy gikan sa buntag pa yung sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3! Diri ko believe!

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: makalingaw mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Big

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
4: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo?
5: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang unilabyan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: plus traditional herbal drink gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay makadungang upaligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ay nak, umusta naman ka din ha?
4: Salamat sa grasya sa Ginoo, ma'am. Mayor ko.
3: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakauli na migikan sa East Medical Center Bohol.
4: Ay salamat ka sa Ginoo, ma. Unya, kumusta na pa ni magipati karon? Naalibyuhan ang balat sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram ug angioplasty?
3: Ay nako, yung kay kausaban na perfect yun ako ah. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Mya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, na sa kinaunhan yun, gikulpa. Ang yun kumaayo, uy. Pero tungo sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gina kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon na small cath lab.
4: Mahayon ay ma, mahayon ka ay na maulang imo nga sinati.
3: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya o angiogram sunod si man na.
5: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang anda.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita?
6: Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Naa-election, humba, adobo, kadere!
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan!
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: Mrs. Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Gidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, to capsule sa buntag o to kagabi to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
12: EXL Makabuhay Plus dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
14: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Liville Damontimor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 raman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
15: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer. Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
10: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
19: Undiscarding bisdak, ana.
20: Rexido Forte!
19: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
20: Rexido Forte!
19: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
20: Rexido Forte!
19: Nang undiscarding ako. Discarding bisdak na to.
20: Rexido Forte!
21: Mas paspas ba na sa upat?
22: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
22: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
9: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
9: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
16: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
2: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot-kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.
3: Nak, palihog ko sa akong haplas, be. Sakit na po ning akong tuhod. Moador ba ko sa PHCCI?
4: Mag-unsa man ka dito pa.
3: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sa po ning kalit man nagtukar ning akong arthritis, oy. Bata ka man ta ko.
4: Ay, wa na'y problema. Pwede man good ka mo-apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
3: Kadungog bito ko, ana. Nya, pwede kong mulun?
4: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
3: Bita bangi ko. Kay mo-apply ko.
4: Be, ang pinay mong phone.
3: Ay, ora. Tudloy lang ko unsay buhaton. Para pod ko kantigo.
4: O sige, good. Paminawan eh.
5: Mga kaabag, anong taka-avail ng PHCCI mobile loan application? Mao niyang ato buhaton. Una, kinahang lang Android atong phone. O niya, adto ta sa Google Play Store app. Dahil atong i-search ang PHCCI loan. O malala, pilapan ang form na makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. O hulata ang imong one time password kon OTP. Kung ala lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya paibalo nang pugka actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman idiretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung na akani nga ATM. Maura!
4: Nya, kuha ni mo pa.
3: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
4: Maulagi. Listo kayo basta loan.
6: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanuna.
7: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro. At kasama natin ngayon si Jay Pailanga. 38 years old. Isang makeup artist dito sa Cebu.
8: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then, akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo migdala, naman sa kayo team. Pero, ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3, one time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kayo akong paminaw, namin mo kayo akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kayo akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipang-makeup. Tinahanglan kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
9: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
10: Without you, I'd be lost without you.
9: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
10: You.
9: Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
10: You.
9: Ay, napalayo ulit.

0: 0998-980-3436.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

ka mga kabuhay, welcome sa tong tulumanon. Makat-on ka na usab sa rega mga butang ug sa mga produkto nato ng bonggang-bongga ug ang pagpanambag nato sa SWAT Storya sa ato ang magtatampo atong sender karon sa Tambagi ko, Lady Batod.

0: Dili ko gustong ni Asia. Patawa ka ng babayaan na! Inahan siya sa akong anak, Yuri. Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon nga repaloy-looy siya, dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaloy o konsiderasyon mo para nako, Delo! Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
1: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
0: Juno, anak. Bisan balibalihon man ang kalibutan. Imo siyang inahan. O bisan unsaon ko. Mahal ko gihapon siya. Bisan paman sa tanan.
1: Wala malang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago.
0: Munet.
1: Kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo. Ayaw na lang. Padayon sa imo bagong kinabuhi. Kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
0: Huwag ka makasabot. Siya ang naadyang nawa ka. Siya ang ipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko.
2: Siya si Sender Delo.
3: Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Lagang salamat ang bonggang bongga, kamakabuhay ni Nanda. Welcome ni Nanda. May gusto ko sabihin, pero hindi po pwede. Kaya, anyway, welcome po uli sa ato ang tulumanon. Nga makat-on ka ng bonggang bongga sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusa.

0: kabuhay day, kamakabuhay. Unsa man ang oras nimo karon diha sa imong nahimutangan samtang naminaw ka sa tambagi ko Lady Batod. Sa gihapon ka himsog and as well as kabaskog sa panglawas mo yatong kanunang iampo sa labaw makagagahom. Ako si Lady Batod, magkuyog na usab kita sud sa saka oras uban sa atong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod sa umaabot pang mga panahon. Daghan gyapon ta gisgutan mo na imong paabuton ng bonggang-bongga kabahin sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Huwag ka makabuhay ni ng sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Delo. Today mo ang ikaupat na yugto kon chapter 4 sa iyang story. Di na tamaglangan. Uy, o sa pa may dugayan na ito? Di na magitapaingon. So now na, kayo ready na ba yung tantanan? Nga ng sumpay din nilamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

Lady Batod, hindi ko po nadepensahan si Monette sa kanyang litanya laban kay Yuri. Alam kong nagalit ang huli, pero nakiramdam lamang ako noon. Ipinagdarasal ko pa na baliwalain na sana ni Yuri ang lahat. Pero nagkamali ako.

Nailibato na unawaan ko naman ang sama ng loob ni Yuri. Sa panig ko, pinagsumikapan ko naman na maisaayos ang lahat. Pero marahil ay marupok akong tao kung kaya't madalas akong nakalilimot na paniga naman si Yuri sa mga sandaling dumarating sa bahay, si Monette.

0: Nakiksulti ko ni Monip. Daghan kong pangutana ni Adelo. Unsay, gipakiksultihan mo niya, Pahore. Bahin ninyong duha. Ha? Gipangutana ko siya kung gusto ba siya nga magkabalik kamong duha. Oh, wa siya mitubag. Pero akong nasabot, positibo sayang bahin. Pa, ikaw Adelo, anak. Interesado ka bang makigbalik kang Monip? Pa, kung o, unya mauaw ka lang mo angkon, ako na'y mahibaw. Ako na ang mangitagpaagi nga magkabalik kamong duha. Unsa, aron matibok magbalik ang inyong relasyon, ang inyong pamilya. Kay kanang relasyon ninyo ni Yuri, makauuaw kaayo ka na. Dili ko pabor ni anak. Buhi pagani kamo, gipang sunog na kamo sa impyerno. Pa, kani adto pang wa makauyon na ako ang imong amahan Adelo. Dili na bago para na ako ang iyang pagdisgusto sa tong relasyon.
1: Ako na mangayo og sorry sa gisulti ni Papa Yuri.
0: Okay lang. Ang importante, ikaw, okay ka pa man kaha sa tong relasyon.
1: Okay pa man. Ngano?
0: Abi kog dili na. Kay andam ko mo pataas ako mga kamot ug pasagdan ka makigbalik sa imong asawa.
1: Yuri,
0: o kung tinuod na okay ka pa sa tong relasyon, unta, paninguhaon mong dili ko masakitan sa mga higayon nga niya ang imong asawa. O. Anak, Gyod, maprangka kita sa tong gusto. Na kita pong iprangkahan, mag-evaluate sa tanong. Maglibog dyan ko aning dramaha kung asa ko mudapig sa bana nga letter sender sa mipunit niya para mubuhi niya nga si Yuri o sa asawa nga mibalik. Ikaw di ako makabuhay. Asa makadapig sa tong sender kang bayot or kang asawa? Anyway, ka makabuhay. O nagikadahog na pa lamang sa chapter 4 sa redelasyon ni Adelo ang atang nabati. Unya sa pagpadayon human sa pipila ka mga painom do mamalik dayon ta aron ipadayon nato ang pagbasa. O ang pagdrama ka na pa ikatulo katapos ang tipak ang aparte sa chapter 4 sa story ng atang nabati. Di palang dugay. Dindi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Ladybug. Tambagi ko, Lady Batod.
3: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Buhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Daghang salamat ka makabuhay. Siyempre, ang atong gipasigarabo nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang ato ang naginusarang capsule.
5: Nga siyempre po din itong himuon nga partner everyday sa ito pangadaw-adlo nga pagkinabuhi aron nga kita protektado sa mga nagkadaiya nga mga balatian, siyempre sa mga virus and kanang mga bacteria uban pa. Kinahanglan magpabiling kita nga himsog kay bawal magkasakit. Labi na natong mga pobre, no? Okay na ng mga dato naman sila kagasto. Pero siyempre balik sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Daghan ka nagbang ingredients nga. Giusa lamang sa itong kapsula ka makabuhay. Ugusan na diha ang oregano. Oy, maka-okay na sa health nato, especially sa itong kasing-kasing. Sa pagtuon nga, gipahitabo na itong 2006 ka makabuhay sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, nakita nga ang oregano doon ay natural nga omega-3 fatty acid na dako ka ay ikatabang sa atong health mismo, especially sa atong kasing-kasing. Kaya ang omega-3 fatty acids, kamakabuhay, ginabalansian na ang cholesterol level and syempre ginatibhangan, ginakuhaan ba ang inflammation or ang paghubag sa cardiovascular system nga mo'y resulta sa paglikay nato sa atherosclerosis, stroke o guban pang sakit sa kasing-kasing. Ang oregano usab kamakabuhay doon ay potensyal nga batukan ang nagkadaiyang mga matang sa cancer. Sa pagtuon usab sa College of Korean Medicine, nakita nga ang karabitang katas sa oregano, doon ay potensyal or duga ba? Doon ay potensyal nga magamit isip treatment para batukan ang cancer. So sa ilang ipahitabo nga eksperimento, nakita nga ginapugan sa cryofilling ang pagtibuok sa cancer cells. Ang resulta sa nisgutan nga pagtuon sa makabuhay, siyempre gi-publish na sa Journal Molecular Carcinogenesis noong 2014. Ganon. Ang oregano usab, doon ay antioxidant nga characteristics. Sa laing pagtuon nga gipahitabo usab nito 2007, gi-publish sa Plants Journal ang usa ka team sa mga Mexican researchers nga ang oregano doon ay flavonoids and phenolic acids nga mubatok sa mga sakit nga naay connection sa pagbaga or paghubag, sakit or labad sa ulo, sa rayuma, sa diabetes, kanang maglisod ka sa pagginhawa, kanang abnormal nga panunaw nimo sa imong tiyan, diabetes again ug uban pa. So bonggang-bongga nga doon natin i-take ganunay nga oregano sa itong lawas ka makabuhay. Nga siyempre, manguha pa ba't ang oregano? Nga ang oregano na anaman, usaman lang ang oregano sa dagang mga ingredients. Nga siyempre, gisagol diha sa ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule. So kinahanglan nga everyday ta nga mutuma para protektado o kung natin balatian, mamaayo kita o pabalik sa kahimsog ng atong sistema, pinagi sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undan, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Doon ay kinabuhi sa makabuhay. May buhay sa makabuhay, kamakabuhay. Nang bonggang bongga, ikaw ba di hilig sa pag-inom og kape? Pero na problema ka ikaw acidic? O niya kung ka nang naakay kafe nga matake diha nga naa sa kape mismo, kay mutukar imong acid reflux? Magpalpitate barong ka? Murag bakag magpanlipong usa ka imong BP uban pang mga balatian oy mutukar di ay? Kun unsa man ang kape imong giniimong ipadaplina na, mag-switch ka na kamakabuhay sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao ni nga kape nga ginatawag natog all-in-1 kay naa na di ang tanang mga ingredients nga makabenepisyo syempre ang ato ang panglawas. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 doon ay 17 ka mga ingredients nga giusa lamang diha sa makabuhay. Uusa na diha sa 17 ka buo o ang turmeric. Ang turmeric makapakunhod sa risgo sa osteoporosis. Kay samtang magkaedad man ko ka diha ka makabuhay, ang imuhang bukog, imong kabukugan, magsugod na sa pagkagabok. Kaya nadili lang yun na nakaligun ba niya? Mawadan na nag-essential minerals. Ang osteoporosis mo resulta ka na sa paghinay or pag-weak o ka na bitong apyugon ng kabukugan nga prone na para madugmok. Mara ginana bitaw. So ka ng kondisyon sa kabukugan, sakit na mismo sa pasyente. Siya maka-feel ka anag sakit, ngul-ngul siguro na uunsa ba, and sometimes make the person shorter. Ang turmeric manggod ka makabuhay makatabang na para malikaya nato ang pagkawala sa mga minerals o mabintay nato ang bone density mismo. Ang curcumin na naa sa turmeric makatabang na para maimpluensyahan ang aktibidad mismo sa bukog nga ma-produce og mga cells nga kana maabsorb mismo sa kato mga karaan na nga mga kabukugan. Gawas ana ang turmeric makapawagtang pagina sa sakit sa tuhod ang mga idaran sa Diyos. Ang turmeric natural lamang kana og safer alternative nga painkiller drugs para ma-confront ang knee ug uban pang joint pains sa mga athletes gani nga dunay gipamati sa ilang mga tuhod because of intense training. Muinom na sila turmeric para ma-reduce o makuha ang inflammation and pain. Pwede sa di mong i-try ka i-incorporate ni mo ang turmeric into your diet or supplement regimen para makita ni mo kung unsa mga benepisyo nga makuha sa imong panglawas mismo. Ganon, ang turmeric usab antioxidant o makabatok na sa mga free radicals. Ang turmeric nga antioxidant properties makatabang na para batukan ang oxidative stress nga may makaingon nga ma-generate ang imong joint tissues. Makatabang usab ang turmeric sa atong kalawasan para batukan ang free radicals, maprotektahan ka na gikan sa mga nagkadaiya nga mga seryoso nga mga sakit ug matabangan pa nga ma-reduce ang inflammation and again ang pagpanakit or ang pagngulngul mismo. So dako gikatabang ang turmeric sa atong kalawasan ka makabuhay. Ug ganang turmeric usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kape sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa paimong ipaabot, inom na bisag everyday pa. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kapeng kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa bitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong sukiyang butika. Dagang salamat ka makabuhay. Siyempre alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
7: Lady Bato.
5: And now, nianagin ang ikatulo o katapusan nga tipaka na parte sa chapter 4 sa Revelasyon ni Delo. Avti, now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
7: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: gusto ko pong pagbigyan si Yuri dahil siyang nararapat. Kaya po lamang ako kasi ang may diferensya. Hindi ko kayang sawayin si Bunet dahil siya namang gusto ko na pumupunta siya noon sa bahay. Dahil mahal ko pa rin kasi siya. At wala akong sinabi kahit na kanino patungkol sa damdamin ko. Kung tutusin, Lady Batod, nagpapanggap ako sa kahit sino sa kanila.
1: Pirmi na lagi na si Mama Munit din sa bahay pa. Magbalik namang duha.
2: Juno, anak.
1: Gisungog na inoon ko sa kong mga classmates. Engon sila duha na kunong akong mama. Pero ganahan lang sila sa akong mama Yuri kay buutan. Dili parehas sa akong mama Munit ng ilad o batasan. Nagpabutan-buutan lang.
2: Juno. Juno, dili maayo ka ng gisulti mo, ha?
1: Dili man na bakak. Tinuod man na. Lain man sab kong bakak ang akong isulti diyan ni mo. May man ang kahibaw ka.
2: Dili kami ang magbalik si mama mo. Pero dili sab maayo nga didan ko siya nga muani. Ikaw ang iyang tuyo. Imo siyang inahan.
1: Sorry pa. Dili namang gugoganahan niya. Kay pirmi mang kanyang pasikitan sa una. Sa emosyonal o sa pisikal.
2: Juno.

0: Pasensya ka na kung pia may kumuan ni sa bahay ni Delo. Actually, may katungod sab ko ining baya. So, way si bisan kinsa nga modili nga muanhi ko. Bisan pag ikaw nga mauna kunuhay nagbuhi nila ni Delo og sa akong anak. So, ako gyud ay karon ang gipakigsultihan mo, Monet. Kinsa pa man di ay? May lain pa ba ang terming mo angal nga ni ako? Wa ko mi angal. Pero respeto lang unta. Kay kon ang bata ang tuyo mo, dili sab maayong adlaw-adlaw. Mahimo masabgod nga sa gawas lang mo magkita. Unsa? Ayaw ka bala ka, Monet? Dili man kumugamot din sa bahay ba o sa kinabuhi ni Delo? Dili bagi pangwartahan ramang ko niya? Matod mo? Mahuman ra siya anak. Buwagan ra ko niya usan yung mga adlaw. Pero paabuta, aron niya nang higayuna, na, makabalik ka na sa kinabuhi niya. Kung tarong ka pa, ikaw na unta ang may voluntaryo sa pagbiyak. Bayot ka good. Nga naman ang ginot ka magminiyo. Musamot ka guba ang pagpuyo sa usa ka pamilya tungod nimo. Usa ka ba kadakong insulto na kong asawa, ha? Ako? Insulto?
1: Munit, igo na ka na.
0: Dili ba? Bayot giilis ako ang banan ako? Usa ka dakong laparo o insulto ka na anak ko, Yuri?
2: Husto na ka mo.
0: Ngano, Munit? Ang pagpangabit mo sa dekang laki sod sa inyong kaminyoon, dili ba ka to insulto kang Delo? Sa inyong kaminyoon? O sa imong anak mismo nga si Juno? Ang imong kakundatan, dili hitop nga ni bisan kinsa, bisan anako! Ah! Ah!

Natatanda pang abot noon si Namunet at Yuri. Nagkasabunutan sila, pero naawat ko din silang dalawa. Nagalit ako sa kanila dahil hindi naman kailangan umabot kasi sa ganoon. Pero noon din ay nag-alsabalutan si Yuri. Sinubukan ko po siyang pigilan noon, pero pinamili niya ako sa kanilang dalawa ni Monet. Nang hindi ako makaimik, natuloy siya sa kanyang pag-alis. Samantalang si Monet naman noong araw din na yun, dinala na niya ang ilang gamit niya sa bahay. Bumabalik na siya noon at nagulat ako.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Huwag yung nabati ka makabuhay ang kinatibukan sa chapter 4 sa revelasyon sa itong sender nga si Delo. Pero pamiin dito ang tanan. Sumpayan pa nato mong sa sunod nga episode sa itong tulumanon. Maminaw pa na sa sumpay sa iyang sugilanon. Pero uni ako man sa pipila ka mga painom doon mamalik dahin ta para itong lakbitan o gisgutan ang itong nabati nga kinatibukan ang chapter 4 sa iyang kasaysayan. Dini lamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot-kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw indaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
0: Dagang salamat sa kanunay nga pagpanginaw ka makabuhay ug sa pagsuporta ang imong gihatag sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement. Nagbaha, daghan kaayo ang ato ang mga supporters. Ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. Kaya tungkol kayo na ilang na-realize. Kaya ako kayo gikatabang silang panglawas kapag naodlaw nila nga pagkinabuhi. Nga nagkanunay silang baskog, laski gihapon ang panglawas, why loya-luya, especially na itong mga pobre nga kinala mo lihok mo trabaho, maningkamot, kaya natay kanabitaong hatagan o ganang pagbongga nga pag-provide ang pamilya. Unang bawal masakit. Kinalang nga naagitay pang shield sa itong lawas matok sa mga virus o mga bakterya or mga sakit or mga balatian, ganyan. Dagan kay mga ingredients nga atong makuha, ang mga benepisyo para sa itong panlawas o sa itong health, kamakabuhay, gikan sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. O sana diha ang lagundi. Ang lagundi formulation na prove na nga epektibo aron malikayan ang pagkatag, pag-spread sa disease-causing microorganisms. O niya makapakunhod pag ginasa itong hilanat o kalintura. Makapadecrease usab na sa viscosity of mucus. Niya makapa-improve pag ginasa color sa phlegm para mas dali na ito nga makulihad o magawa sa itong system, sa itong body. Maka-alleviate pag ginasa shortness sa itong paginhawa. O niya makagamay, makapamubo sa frequency. Kanabi itong, kanang ubo kay kasangatan ng sakit, kay ubo sakit ng tutunlan, sakit ng tiyan. Oo. Kanang amatang sa frequency, mapalesen na ito na pinaagi sa lagundi. Kaya mahumok man ang ubo, dali lang ang pagluwa sa itong plema. Ayaw tunla. Siyempre, ang lagundi makatreat na again sa ubo, sa kalintura, sa asma, ganyan. And syempre, kung magsakit ang imong ngipon, nga mura jud mo sakit po tibok kalawasan, makaayo ni ana ang lagundi. Kung maglabad ang imong oo, makatambal ang lagundi, ana. Kung ikaw doon ay diarrhea, makatabang ang lagundi para mamaayo ka. Onya, kanang mga naay mga sakit bitaw nga related sa COVID-19 o unsa pa na mga virus nga nagkatag diha karon bag-o managdaan, mamaayo ka sa inanay nga pamaagi, pinaagi sa lagundi. Ug ang lagundi, makuha nato na tungod kay ang lagundi, usa sa 17 ka mga ingredients nga naasa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Everyday nato nang pagainumon. Isip ato ang food supplement. Mo na nga go na, tumar na. Sa EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Bonggang-bongga ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa pa ni sa atong mga produkto kamakabuhay na dako kay kaog kanabitawang makuha, daghan kag makuha ng mga kaayuhan para sa imong panglawas. Agin ang cravings nimo sa everyday nga gusto ka mo inom og kape, nya na lang kay kabalaka pag duwa-duwa sa pag-inom kay ang acid sa agyud nimo. Musaka na pud na mo, reflux sa sadang acid. Manghawi na po ng kamot, magpalpitate na sad, malipong na sad, maglabad ang uo na sad, o mutukar ang ubang mga sakit tungod sa kape. Unya, kay coffee is life man ang peg. Mag-switch ka na gikan sa imong naandan nga kape, nga wa kay makuha ang benepisyo alang sa imong panlawas para mamaayo ka, or kanabita makabenepisyo man lang ka para mamayo kang healthy. Nagkape ka pero healthy, kanang kape imong giinom, healthy ba na? Makaayo ba nimo? For sure, dili. Mo na mag-switch ka na sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 usab ka mga ingredients ang giusa lamang diha sa ato ang coffee mix, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. O usa na diha sa mga ingredients mao ang agaricus mushrooms. Ang mushroom ang yun traditionally sa makabuhay, ituhuan nga maunay mo batok sa physical and emotional stress. Di malikayan ang stress, katulad ng ating laging sinasabi sa pilabay pa nga mga episode sa atong tulumanon. Emotional stress, kaya naman stress sige na imong pagbati, pagmahal, pag-atiman, paghuna-huna, uban pa ng mga relasyon. Kung physical, kanang hinatrabaho kay ka, or kanang sige kag gym, sige kag pasingot, hago kay ka sa mga gimbuhaton sa trabahuan or sa inyong panimalay. Ganon. Kanang stress, di mo ginamalikayan. Pero kinala i-manage na ito. Matabangan kapag manage, ana. O dili mo lamay ang stress. Kaya sa stress magikan ang nagkadaiyang mga balatian ka makabuhay. Makatabang ni mo diyang bahina ang agaricus mushroom. And syempre makastimulate po na sa itong immune system ang agaricus mushroom. Gawas ana, ang agaricus mushroom po makapa-improve na sa kalidad sa pagkinabuhi. Especially sa mga diabetiso nato nga mga igsuon diha. Makapakunhod po o makapaubos, makapababa sa kolesterol ang agaricus mushroom. Unya malikayan po ang osteoporosis, labi na kung ikaw magkaedad na, kana mo bakho bitaw ka, nya antod nga di na matulid ang imong lawas, malikayan na pinaagi sa agaricus mushroom. Hasta na ang peptic ulcer, malikayan usap gamit ang agaricus mushroom. Kanang imong circulatory and digestive problems o ang matang, bisan unsa nga matang sa cancer.

0: Bakiko, Lady Batut. Tambaki Bakiko, Lady Batut.
1: Buhay nga itong programa, ang Tambahagi ko, Lady Batol, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, siyempre protection sa atong kalawasan. Yung huwag tang sanas mga nagkadaiya nga mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, naapay kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, depression, UTI, pagkalimtanon, constipation ug daghan pa. Pila ba kabuok ang tumaron, Lady Batod? Okay, eto, ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintin na lamang na nimo ka makabuhay. Kung ikaw adult, usang ato sa do ka kapsula everyday. Unya inadlaw nga tubig lang pag-aim nun or warm water. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung naanak kay balatian, mas daghano nato. Mamahimo na ng duha nga ito sa tulo ka kapsula katulo so sa kaadlaw. Inadlaw nga tubig gihapon na pag-aim nun or warm water, di ginambugnaw ha. Sa dili ka pamukaon. Pwede rasad nga after ka mukaon, basta paabuton sa nimong usa ka oras, gikan kang mikaon. Isip imuhang food supplement. Sama na ako ka makabuhay og sa uban pa, kuyog na, apil na sa panon. Himuan ang partner everyday ang pag-inom o pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imuhang dietary supplement. Ingon man ang pag-inom nimo everyday sa ato ang all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Yun! Laban, Avti. You can never go wrong. Kanya.

ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Din ka gini ato na bati ang kinatibok ang chapter 4 sa revelasyon ni Delo. Again, wa pa mi end dito ha. Sundan gya pa na itong pagpaminaw ang sumpay sa iyang revelasyon sa masunod nga episode sa atong tulumanon. Kaya sa pagkakanon, atong lakbitan o gisgutan ng atong nabati nga drama ka gini ha. Nang bonggang bongga. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, smile, ngumiti. Oh, anay bayad, di pa ginasa. Makanindot pa gina sa atong pagkinabuhi kay makapaminsa matagtaman para kapangitaan atong solusyon ng atong mga suliran. Ganon! O, naman good? And God bless us. Anyway, Delo, kumusta? Salamat kay sa pagpadangat sa mga kaagi doon pa tamatapos sa pag-feature sa kinitibok ang revelasyon ngayong ipadangat din sa atong tulumanon sa tambagi ko, Lady Baton. Pero kung basihan natin ang chapter 4 sa mga kaagi na nakaskalibog, di ba? Kana bitaw manggamit lagi tagtao para mo survive ta, kana mo gamit tagtao para makalimot ta sa past, kana mo sunod tag bagong relasyon nga ginatawag natong rebound relationship para lang gyud kintahay mapakita nato sa tong past nga okay na ta. Hoy, Diyos ko, talag sa ragi na seldom na kayo, kanang once na blue moon rin niya ma-okay, nga kanang musulagma nga, ah, okay, may succeed, husto, tama nga desisyon. Kaya kasagaran, yun, ana, sayop yun, musamot ka komplikado ang tanan, madungagan pa ang suliran. Sama sa imong gibuhat, Delo, nga imong ipatulan ng bayot, kaya para na ilumubuhi ninyong ikaw o imong anak. Samtang wa pas munit og ikadua pud siguro para mapakita nimo ka munit na oh ay di lang ka ikaw right house kalibutan batay nagukod ako diri nagibuhi pa mi yang ending nimo kay mahal na gyapon nimo ang imong asawa nga si Monitid sa paniadtong minyo pa mo pero giuntoy ka na niya sa makadagang higayon kay nakiglambigit sa bisan kinsa mga lalaki all at the same time kay katulpod bay imong asawa na niya maldeta. Oy, naunsa gaita ani, no? So kita, we need to be brave, we need to be wise, we need to be kanang lantip ang panghuna-huna para sa pagpili nato sa itong matag desisyon nga ipakanaog nato sa itong kinabuhi para kung masayop mang galing, at least, diba, bituyuan nato, ginusto natin. Ugmaog yun na ang ato ang kanang gipangandoy nga buhaton. Dili nang magmahay na lang ta, masuko na lang ta, unya manudlo na tag mga tao kung kinsa atong basulon, kung ano naingon-ini atong sitwasyon, diba? So, magpakawais kita every now and then para kung naaman tayo mahayan, kita lang. Inigatubang na ito sa samin kaya makita na itong reflection diya, mauray atong tulisokon, di na itong maangin tang laing tao. Diba no? Ganon. And syempre kung magkamuritsing na ganita sa itong kinabuhi, okay pa man or dili na, di kita malimot sa pagsangpit sa Ginoo para naatay giya every now and then. Dili kay mugampo rapod taog nagka nagkadupi-dipo-dipo-dipo na ta, nagkapudipo-dipo-dipo-dipo, nagkadipo-dipo na ta, niya nagkasukamod sa kamod na, nagkamukmukmuk na, mapaisang pitatos Ginoo. Diba? Lesson learned. Malipayon man ka o nagmaguolanan, sangpit sa Ginoo. Ihangad kaniya ang tanan, isalig kaniya. Labi na kunanad kay suliran. Pero dilipod kay kung naan

0: apoy saluran mo, apoy pagbato ni mo Ginoo. And siyempre, pag-abot sa relasyon, sulitin natin yan. Kung unsa atong gisudlan, panindigan, atong barugan. Kung unsa may mga nawagtang, atong dawaton, atong bangon ng kamatuuran, and move on. Unya, kung musulot at bagong relasyon, see to it, nga happy na ta. Dilikay ka na nagkamuritsing pa, nasakitan pa, nagdugo pang kasing-kasing, napatay mga baggage sa kagahapon, kay mahimo ginang rebound ang bagong relasyon. Diba? Anyway, kamakabuhay, sa masunod nga episode sa itong tulumanon, atong paminaw ng sumpay sa revelasyon ni Delo. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.

0: Itong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimong mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus.
1: Dagang salamat sa pagpaminaw. Hi sa Baswell and Noncia family. Hi kina Brian, kina Dexter, o sa Iglesia family kay Michael. Dagang salamat. O kang Jason. And belated happy birthday kang Cha. Ganon. And siya, o mutanaw na siya ingano. O, nalapildihan sa kasi Brian. Kabaw, jukog nga no. Hi, usap sa Baguio in Sawan family kay Michael. Ayan, nagang salamat. Hi din daw kay Jepoy nga nagpasan og barbell. Wow! Og naman nga na sa kusina. Og hasa daw mga kauban niya sa kusina. Niya na sa kusina nagpasag barbell. Kaya po nag-gym sa kusina. Barbell ka ni nga plato. Nga nagkagpagkaon. Nga bugat ka. Kaya mo ragitibo na lang paghaba. Anyway, nagang salamat. Eto na, kamakabuhay, ang ato ang special nga mensahe for today. Kamakabuhay matod pa, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa. Pangayuan hinuon sa Dios ang inyong gikinahanglan pinaagi sa pag-ampo nga may pagpasalamat. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Filipos 4, versikulo 6. Dagang salamat kamakabuhay, ayaw kalimot, health and wellness for God's glory. Hangtod sa sunod, magkuyog hapon ka kay temporaryo tang magbabu sa pagkakaroon kay napay oras di noon ato. Sa sunod higayon sa samang takna og ning istasyon og ning atong tulumanon magkuyog yapon ta sa uban pa mga infos og mga kaagi sa kinabuhi nga ato ang tabangan sa paghisgot. Ako si Lady Batud para sa EXL Makabuhay Plus. Og ingon man sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambahi ko, Lady Batud. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

3 is 5:41 in the morning, mga ka-KISS. Later on ang atong KISS FM weather update. Yes, at ang ikaroon tataon, mga ka-KISS, diri lang sa KISS FM. And sa tanang mga ka-KISS na diri is the Tuesday, itong mga estudyante, itong mga workers, at itong mga drivers na diri. Good morning, yung tanan, may pagpaminaw diri sa itong mga pinalanggang listeners. Nga nakatune in karong mga orasa. Yes, good morning sa itong mga paminaw po nato karon diha sa South Cebu, diha sa La Arena, si Kihor, may papaminaw niyo taran. So, Bro Bernard Poliscas Jr. and sa taran mga taga Pema Toda, may papaminaw diha. And good morning sa ato mga ka-KISS diha nga nakatunin karon diha sa Dale's Eatery. May papaminaw niyo taran diha. Good morning sa iyo kayo ng mata na sila diha. Itong mga guwapang, mga guwapong staff diha sa Dale's Eatery diha sa may J. Clarin. Good morning atong mga ka-KISS diha. May papaminaw diha sa Heidi's Barbecue, Tatsky's Barbecue diha sa may kilid sa Barracks. And also sa atong mga ka-KISS nga naminaw po karon diha sa Ronis Barbecue and Katis Special Barbecue sa may J. Clarin. May papaminaw niyong tanan. Awitin mo, sasayaw ko on KISS FM, VST and the Company.

0: The New Kiss FM 102.3 5:47 in the morning, mga kakis, atong latest weather update today, mga kakis, sa buhatan sa pag-asa. On a Tuesday, June 30, the last day of the month of June. So, mutikang natapadong sa July. So, ugma pohon is, I think, charter day sa Tagbilaran City. Ugma, July 1, uwa ko masayo. Yes, mga kakis. And good morning sa atong mga listeners diha, kanaminaw karon. Ato i-check karon ang atong latest weather update today, mga kakis, kung kumusta na ang atong dagan sa panahon karon. Kaya sige na tag-uan-uan o balik, mga kakis. So, ni action-action nagbugnaw atong palibot karon. Bumintaha na. Di na pareha atong before nga grabe kay kainit ang nasinati na to. Murag ato'y uwan-uwan yun itong mga miaging buwan. Yes. So ato'y check karon si Sir Leonard Samar sa buhatan sa pag-asa karon, mga kakis.
1: Maayong buntag. Ani ang kining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa? Padayon gyapon nato nga gibantayan or gimonitor kini mong low pressure area nga naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibanag-banag kini basis tanang available ng mga data. Ana kini may mutang sa over the coastal water of San Pascual, Masbate. O ana kini sa coordinate nga 12.9 degrees north, 123.0 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, taas ang iyang chance na mahimong usa ka bagyo or mahimong usa ka tropical depression sulod sa 24 ka oras. Samtang kini mong low pressure area, hinahinay kini nga nagtadlas na karong mga panahon na sa ato ang nasod og either posibleng mahimo siyang bagyo na or either padayon siya nga nagatadlas or either naa na siya sa West Philippine Sea. Kung mahimo na siyang bagyo, pagkanganlan siya og bagyo nga si Henry. Samtang kini mong low pressure area, padayon ta nga magmonitor kay kini mong low pressure area man ning nagdala og mga pag-unuan sa Southern Luzon og ingon man sa tibuok Kamisayan. Samtang sa ubang bahin, ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na kiling gitaw itong Southwest Monsoon o Habagat nga mo ay nakapikto sa Palawan. Ang ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila o lakip na usap ang tibuok Kabisayan, lakip na usap din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o dakbayan sa Tagmilaran o ngayon masab din itong napita sa may Calabar Zone, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marindoke o Rumlon. Kining mga lugar ha karong adlaw makasinati kitang maragumo ng kalangitan ug dunay katang nga mapukulan ug mga panrupakilat gumikan sa low pressure area. Samtang ang Palawan makasinati usab ug maragumo ng kalangitan ug dunay katang nga mapukulan mga panrupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa nasod makasinati lamang ug mga papanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay maragumo ng kalangitan ug inubanan sa panagsang ang mga dalit ng mga pukulan, mga pagpanupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o nga na sa kasarang hangin, nga nagagikan sa habatang kasagpan o paingon nga ito sa kasagpan, nga mga mapasalabi sa Southern Luzon o ingon mo sa tibuok Kabisayan o lakip na usap dinhi sa itong probinsya sa Bohol. O samtang karagatan ini mga lugraha, malinaw o nga na sa kasarangan ang mga pagbalot. Samtang sa ubang bahin, mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin usab nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa habagatang silangan nga moay mapasalabi sa ubang bahin sa Luzon ug laing usab nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga moay mapasalabi dito napita sa Mindanao. Ug samtang karagatan ini malugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 25, pataas nga ito na sa 32 degrees centigrado. Adlaw, misidlak sa may alas 5.26 sa kabuntago ng Musalop, sabkini sa may alas 6 city sa kahaponon. Dinhi lang kutob, kininagigikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Buhura Station, Yunardo Samar, Mayong Buntag.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na niya, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: The New Kiss FM 102.3606 in the morning, mga ka-Kiss. Atong paminawon karon, mga ka-Kiss, ang health tips gikan ni Doc Glenn para sa atong EXL Makabuhay atong Health Hour on a Tuesday, June 30, 2026.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Magandang araw, Pilipinas. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong health buddy na laging nandito upang maghatid po ng mga good vibes, helpful tips, at abot-kayang health solution. And welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Today, we're going to talk about na isa sa health condition ng karamihan sa buong mundo, the sudden cardiac arrest. Ano nga ba ito? Ano po ba ang mga sintomas na dapat po natin mabantayan, treatment, and protocol? Anyway po, mga kapatid, diretso tayo sa ating topic na.
3: What's up, Doc?
2: Ang sudden cardiac arrest or SCA ay isang malubhang medical na emergency na kung saan ay biglaang huminto ang pagtibok po ng puso. Hindi po ito gradual o dahan-dahan. Ito ay instant shutdown ng electrical system ng puso. Sa loob po lang ng ilang segundo, no, nawawalan po ng malay ang tao kung walang CPR or defibrillation na pwedeng ikamatay ito sa loob po ng ilang minuto. Ang puso ay may sarili pong electrical control system na nagko-coordinate sa bawat tibok po nito. Kapag nagkakaroon po ng abnormal electrical impulse, bumabagal o tuluyang huminto ang pumping ng dugo. At kapag walang dugong umaabot sa utak o vital organs, life ends instantly. Well, we're going to talk about the facts about the sudden cardiac arrest. According to the World Heart Federation, halos 70% ng cardiac death sa buong mundo ay dahil po sa tinatawag po nating SCA. Now, you know po mga kamakabuhay, majority, no, kumbaga kung titingnan natin, 70% ay nagkakaroon po ng sudden cardiac arrest yung mga taong namamatay, hindi lamang dito sa Pilipinas, but sa buong mundo. Ang layunin po lagi natin dito ay maibalik po ang balanse ng katawan at maiwasan ang muling pag-atake. Una po dyan, kailangan tutukan po natin ang nutritional therapy. Ang pagkain ay gamot. Para sa puso, ang dapat natin i-prioritize ay ang katulad po ng whole grains like oats, quinoa, brown rice, no? Makakatulong ito sa pagpapababa po ng kolesterol kung sakasakaling imbalances po ang kolesterol level po ninyo. Fruits and vegetables, matataas po sa antioxidant, vitamins, and even mataas sa fiber, no? Isda na mataas po sa omega-3 tulad po ng sardines, tuna, mackerel, at salmon, no? Healthy fats like coconut oil, olive oil, or avocado. Limit salt and sugar, iwasan ang mga processed food at soft drinks. And of course, juice therapy with a combination of the heart-healthy beverages like green heart cleanser juice, no? Una dyan, mga ingredients na pwede nyo pong i-take note po mga kamakabuhay, katulad po ng cucumber, green apple, limang malunggay leaves, lemon, and small piece of ginger, no? So, i-juice po ang lahat ng yan, inumin po every morning. Nililinisan po nito ang ugat at nagpapaganda po ito sa oxygen flow. Or even ang paggamit po yung tinatawag po nating artery detox drink, no? Which is the ingredients like apple cider vinegar, calamansi juice, honey, and some of lukewarm water. Walang benefits po nito, nakakabawas po ito sa cholesterol deposits at arteries, no? And even you can use also anti-stress heart smoothie, like you can use banana, no, turmeric, low-fat milk, at cinnamon, no? Nakakapagkalma po ito ng puso at binabawasan po nito ang stress hormones. As a wellness management, dapat kasama po ang prayer and meditation, positive relationship, purpose living, and of course, don't forget the herbal support therapy, no? Mga halamang gamot na nakakatulong po sa heart function, tulad po na lamang ng luyang dilaw. Nakapagpababa po ito ng inflammation sa arteries, garlic, natural na blood thinner, at cholesterol regulator. Malunggay na tumutulong sa oxygen supply at immune function. Ashitaba naman na nagpapabuti mismo sa blood pressure at circulation. Ginseng na nagre-regulate po sa heart rate at energy metabolism. Mangosteen na may santones para sa anti-inflammatory effect. Serpentina na may natural hypotensive property. Nakakatulong ito sa BP control. Ang mga ito ay synergistically na pinagsama mismo sa kabuuhan ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kaya ito yung tinatawag nating all-around herbal support para sa puso, dugo, at pati na rin sa ating kalusugan. And of course, heart-protective beverage. Pero pause muna tayo dyan, ha, na ang question po sa mga kamakabuhay po natin, kung paano nga ba nakakatulong ang EXL Makabuhay products from EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa kondisyon po ng sudden cardiac arrest. Pero bago po natin yan malalaman ang kabuuhang sagot sa ating programa, mag-break lang muna po tayo ng sandali para sa konting paalala ng ating programa. Kaya stay tuned!
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus! Stress from work, pananakit ng katawan, worry no more. Ang EXL Makabuhay Plus, ang kasanggamo sa anumang hamon ng buhay. Ito ay puno ng natural at epektibong sangkap. Katagamo ang EXL Makabuhay Plus. Totoo, puro at epektibo. Switch na to EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, the first complete herbal supplement. supplement in the market.
3: Isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni ka demanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Ma-boost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog ganunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Baleleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule User. May buhay sa EXL Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Sa mga kaka-tune in lang, welcome po again sa inyong pinaka-paborito programa. At diretso po tayo sa ating continuous topic na kung saan ang EXL Makabuhay products ba ay nakakatulong sa sudden cardiac arrest. Well, ang sagot po natin dyan ay opo, no? Malaki po ang suporta, malaki po ang role po nito sa ating kalusugan. And as I mentioned a while ago, ang sudden cardiac arrest or SCA ay isang uri po ng biglaang paghinto po ng normal na electrical activity po ng puso. Kapag nangyari ito, tumitigil po mismo ang pagdaloy po ng dugo sa utak at even sa ating katawan. Kaya sa loob lamang po ng ilang segundo, nawawalan po ng malay ang tao at sa ilang mga minuto ay maaari po itong ikamatay. At sa pinagmulan po ng SCA ay madalas na oxidative stress. Tandaan po natin to. Poor circulation, cholesterol build-up, inflammation, and even some of electrolyte imbalances. Ngayon, dito po pumapasok po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee na parehong formulated para tulungan ang ating katawan na mapapanatili ang malusog na circulation ng dugo. Balancing cholesterol at matatag na heart rate. Tatlong susi po para makaiwas po sa cardiac arrest. In scientific mechanism behind the ingredients of the EXL Makabuhay products, ang synergetic ng turmeric, ginger, garlic, malunggay, cinnamon at makabuhay ng EXL Makabuhay capsule ay kilalang anti-inflammatory at antioxidant. Ang mga compound na ito tulad po ng curcumin, allicin at moringin, tumutulong na nagpapababa ng oxidative stress na sumisira mismo sa lining po ng ugat o yung tinatawag nating endothelium. At take note, kapag malusog po ang ating ugat, mas maayos po ang daloy po ng dugo, mas stable po ang pressure at mas konti ang possibilities po ng electrical disturbance ng puso. Bukod dito, ang phytochemicals mula sa ashwitaba, guyabano, neem plant, serpentina ay may kakayang pababain ang bad cholesterol or LDL at panatiling flexible ang arteries na mahalaga ito para maiwasan ang arteriosclerosis, isa sa mga ugat na dahilan po ng heart attack at cardiac arrest. Sa kabilang banda po mga kamakabuhay, no, ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay hindi lang po ito simpleng kape. Ang kombinasyon po ng ginseng, turmeric, mangosteen, spirulina, purple corn at guava ay nagbibigay po naman natural energy habang pinoprotektahan po ang puso laban sa oxidative damage. Ang mga sangkap na ito ay nagtatanglay po ng polyphenols, anthocyanins at santones na powerful antioxidant na tumutulong na pinipigilan ang pagkasira po ng heart cells at i-regulate ang heart rhythm. Ang psyllium has at insulin plant ay may epekto rin sa pagkontrol po ng blood sugar at insulin sensitivity. Tandaan po natin, kapag mataas po ang blood sugar, nagiging sticky po ang dugo, bumabagal po ang daloy at nagiging posibleng mag-trigger po ang arrhythmia at clot formation. Habang ang ATP peak at HMB na isa sa mga key ingredients po ng EXL Makabuhay Black Coffee ay tumutulong sa muscle energy at recovery. Kabilang na rito po ang heart muscles na isa sa pinaka-aktibong muscle sa ating katawan. To summary po mga kamakabuhay, no, how it support the heart kapag pinagsama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. Pinapalakas po nila ang oxygenation at blood circulation. Pinabawasan po ang inflammation at oxidative stress. Pinoprotektan po mismo ang arteries at heart muscles. Tinutulungan po na ma-stabilize ang blood pressure, cholesterol at sugar levels. Pinapanatili po nito ang healthy rhythm at electrical function po ng puso. So madaling salita po mga kamakabuhay, ang kombinasyon ng mga produktong ito ay nagbibigay po ng mga natural shield laban po sa risk factor po ng sudden cardiac arrest. Hindi po ito gamot mga kamakabuhay, ngunit ito ay pinaka-powerful nutritional defense na tumutulong sa ating katawan na manatiling may malakas na pintig, maayos po na daloy ng dugo at buhay na puso. Ang sudden cardiac arrest ay hindi lang po ito tungkol sa biglaang paghinto po ng puso. Ito ay paalala na ang buhay ay marupok at bawat tibok ay mahalaga. Kung maaga nating ingatan ang ating katawan, hindi tayo mabibigla ng sakit. Ang integrative approach ay hindi lamang pag-inom po ng gamot, ha, kundi ang pagbabalik po sa natural na rhythm po ng ating katawan. Ang pagkain, paghinga, paggalaw at pag-iisip. Ang pinakamahalagang depensa laban po sa sudden cardiac arrest ay ang kaalaman at pag-aalaga. Ang puso natin ay parang makina po yan. Kailangan po ng tamang gasolina like nutrition, paayos po na cable like circulation at regular na maintenance, stress management. Sa tulong po ng EXL EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kasama ang tamang dieta at lifestyle, maaari nating palakasin ang ating puso at iwasan ng bigla ang paghinto po ng buhay. Tandaan, ang puso mo ay hindi lamang tumitibok para mabuhay. Tumitibok ito para magmahal, magsilbi at magpasalamat. E alagaan po natin ito araw-araw dahil sa bawat tibok po ng ating puso, nariyan ang laging pag-asa sa mas mahabang at mas masiglang buhay. This is Dr. Glenn Sanico, laging alagaan ang inyong kalusugan, physical, mental, emotional at spiritual. Tandaan, kung malusog ka, mas malayo ang mararating mo. Kaya magpasalamat sa araw-araw na pagkakataon upang maging mas maayos at mas maging malakas po tayo. Kaya laging tatandaan, stay healthy, stay inspired at huwag kalimutan magdasal. God bless us all, magandang buhay, magandang kalusugan, makabuhay day para sa atin.
5: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Kiss Pandesal.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
2: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
4: Nanay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Red Horse Beer. Lamian, suabe sa kada tulo, sulit ang inom, kasangka mo sa relax.

0: kumusta naman ka, oy? Naghatag ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
1: Ah, oh, oh, mani. Ako sa lang ang gahatag karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
1: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibuok nga kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa bug share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
0: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug matayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Pandesal.
1: The New Kiss FM 102.3, 6:39 in the morning, mga ka-kiss. Yes, sayo-sayo ta na. Exercise ni sa iyong kabuntagon. Hi, dai sa tanang mga taga-talo to. Diha, may papaminaw niyong tanan diha. Atong mga pinalagang listeners to Ate Kai Zamora sa 5 Key Clem Store. And sa tanang mga brands sa Daliki at 24 Oras, may papaminaw to SG Money sa Hulan. Sa tanang mga ka-kiss na to diha. Yes, and later on, ang atong HNU Breakfast News at ang ikaroon na taon na with DJ Carlo. Yes, for the HNU Breakfast News, mga latest news update today. And atong mga kakis diya, nga naminaw karon, good morning sa atong mga drivers, sa atong mga teachers, good morning ma'am, sir. May papaminaw niyong tanan diya sa tanang mga nabiyahe karong mga oras. Yes, a kiss, Pandesal, mga kakis, Cyrus the Virus, good morning.
2: Hoogie, jiggle, wiggle, and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Si Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially walang wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, to capsule sa buntag o to pagkagabi, to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
0: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
2: Tagna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Oras, hatod ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay Kalimte. Honcho Lechon Belly House.

0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:08.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
3: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
4: Itanyag sa Island City Mall.
3: Ang DYRD.
4: DYRD.
3: Breakfast News.
0: Higala may nga budang kinayosab ang hanay sa labing labas ng bagang balita sa ito ang DYRD Breakfast News. Ito gini sa maing tingwa. Sa Island City Mall, hinikay ganam sa mga gisaligan tighipos. Sa mga balita, gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
2: Kinisigli Orkolio, ang friend mo forever.
0: Ang mga tod sa mga balita o karon sa atong mga uluhan. Padayong nagpakusog ang Lihok Bulanon for Truth and Accountability sa kampanya batok sa korupsyon sa gobyerno. Political dynasty o ang pag-usab sa eleksyon and vote buying. Module target nga mahuman sa di pa ang barangay Sanggunian Kabataan Elections karong buwan sa Nobyembre.
2: Mutya sa Tagbilaran 2026, koronahan na karong gabi diha sa Bohol Wisdom School Gym.
0: Formal nang gidawat sa Bulanong Arsobispo Abit Uy o sa laing duha ka Pilipino nga Arsobispo ang pallium gikan kang Pope Leo kagahapon dito sa St. Peter's Basilica.
2: Nanawagan ang mga pasahero sa Global Port nga aksyonan ang mga reklamo sa pantalan sa Tagbilaran.
0: Himoon din sa lalawigan sa Bohol karong buwan sa Hulyo nga doon sa buwan sa Oktubre ang totoo ka libreng surgical mission, operasyon sa suso, mata o nguho o gambungi.
2: Giaprobahan na sa Sanggunian Panlalawigan ang ordinansa nga magpakusog sa pagmonitor o pagdumag sa makatakot nga mga sakit.
0: Samtang aprobado na sa Sanggunian Panlalawigan ang ordinansa nga Startup Ecosystem Program aron kini masuportahan ng mga bagong negosyo ug mga innovator.
2: Gihandom sa katigbian kagahapon adlaw sa unang higayon ang Bohol Area Command nga dakong bahin sa kasaysayan ug pasidungog sa mga veterano sa ikaduhang gubat sa kalibutan.
0: Sa atong police report, naghikog patay ng usa ka lalaki gamit ang pisi dito sa lungsod sa Pilar.
2: Nasikop ang usa ka trabahante sa Governor Celestino Calieres Multispecialty Hospital sa bypass operation kagabi dito sa lungsod sa Cortes. Sa balitang regional, bag-o na ang hepe sa kapulisan dito sa Dakbayan sa Sugbo.
0: Samtang sa kauluhan, si Senator Marco Leta pagasakaan kining kasong plunder sa ombudsman karong simanaha.
2: Pagalauman ang bagong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, sa diesel o gasolina, karong simanaha gumikan sa pagsaka usab sa presyo sa lana sa world market. Sa paugnat sa kusong, sa natad sa tennis, nasagmuyo ang mga fans ni Emma Raducanu sa United Kingdom nga dili siya makaduwa sa Wimbledon karong biiga, gumikan siyang piang siyang bagtang. Sa palitang artista, nasuod sa tambalanan ang aktres na si Heart Evangelista, gumikan sa sobrang kahago o kakapoy sa iyang lawas.
0: Mga katong mga uluhan sa ato mga balita, ang kompletong detalye sa among pagbalik. Balita.

0: Karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa atong dapit. Padayong nagpakusog ang Lihok Bulanon for Truth and Accountability sa kampanya batok ini sa korupsyon sa gobyerno. Samtang political dynasty o pag-usab-usab sa eleksyon and vote-buying module, target nga mahuman kini sa di pa ang barangay o ang sanggunian kabataan elections karong buwan sa Nobyembre. At ang paminaw siya lagad, Ray Tutas, kompletong detalye.
1: Padayon nga nagpakusog ang Lihok Bulanon for Truth and Accountability sa ilang kampanya o advokasya alang sa kabaturan, integridad o pagkamay tulubagon sa gobyerno batok sa allegasyon sa corruption. Ang grupo nga gilangkuban sa simbahan, civil society organization o guban pang kahupungan, midulyog sa White Ribbon March niyatong Domingo, nagtumong sa panawagan na alang sa ustisya, kamaturan o pagbanubag sa mga opisyal nga nalambigit sa mga isyu, sama sa gingo mga ghost project o corruption sa gobyerno.
2: Mas angay itang mahadlok o asa paingon ng atong nasod, ug madamlag, moabot ang panahon na mamahimo na itang gitawag o failed state. Usa ka nasod nga ang gobyerno dili na maka-afford pag-operate. Tanang kinanganon nga basic services, peace and order, food, supply, kanang mga tanang klase, transportation, etc. And ang mahitabo, wala na i-control ang gobyerno. Busa ang mga tao na mag-control sa kadalanan. Muna naging anarchy. So, umuhapot, muabot ni. Muna ang ngay kadlukan na ito, ugili, tamulihok. Nahitabo na ni sa Afghanistan, nahitabo na ni sa Somalia, at ito po tapaingon. Kaya why undang ang saka sa atong utang?
1: Si retired Police General Edgardo Inking, co-convener sa Lihok Bulanon for Truth and Accountability. Nga na inabi sa diwadin yung alagad kagahapon na mingon nga tulo kasuliran ng kabalaga ang gitutukan sa grupo. Naglakip na sa corruption, political dynasty o electoral reforms. Gibutyag ni Inking nga nangutang ang nasod aron kawaton sa mga politiko o naasagahom o grabe ang corruption. Dihil sigun sa pagtuon, ana sa 20% sa national budget ang mapaingon sa mga politiko. Gikabalaka usab sa grupo nga basin mamahimong failed state o usakin ni kagobyerno kan sa mga institusyon na hana uhuyang kaayo nga gikadlukang mapakyas na kini sa paghatag sa batakang serbisyo o seguridad sa mga lumulupyo nini. Sa political dynasty, kinanglad ang People's Initiative o gahom sa katawhan tungod kay halos nawadaan na o pagsalig katawhan sa mga namunuan. Dugang paniingking, naghimo og in-vote buying module uban sa Tabang sa Diocese of Tagbilaran, din pakadakan ang information and education campaign batok sa pagpamalit og buto.
2: Naghimo karon og module para sa kadaghanan sa countryside, sa province wide, no? Pinagi sa ilang existing organizations na. So basically, information dissemination siya, no? Information and education campaign para papaabot nato nila tanang stakeholders, dili lang kanang mga survey outfit.
0: Okay.
2: Kung dili, paminaw hasta nga itong local leaders. So, tanan nga situation, nga mo point, sa reality sa atong society karon, among ipagawas o katong possible participation sa mga responsible citizens. Tanan na niya, impumpasing na niya sa responsible citizen o unsay ilang concrete steps nga mahimo to fight this one. And ato na nang ilibot, ang among target ng tani, mahuman ay before sa until the campaign period sa atong barangay election.
1: Ang in-vote buying module, tinguha nga mahuman o gilibot sa tibuok probinsya sa dili pa ang piniliay sa barangay o sanggunian kabataan election karong Nobyembre. Tinguha usab sa grupo nga himuon kini sa tibuok nasod sa electoral reforms. Nangita usab ang grupo og laing pamaagi human gibasura sa Korte Suprema ang ilang gitinguha nga hybrid automation o kombinasyon sa automated og manual election. Gipasalig sa Lihok Bulanon for Truth and Accountability nga dili sila mundang mangita og pamaagi nga matubag ang nagkalaing problema o kabalaka nga giatubang karon sa Pilipinas. Gikan sa DYRD News Center, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Samtang sa laing bahin, mutya sa Tagbilaran 2026, korunahan na karong gabi ida sa Bohol Wisdom School Gym. Atong paminaw ng report ni Zara Arcayena.
4: Mahibaw-an na karong gabi kon kinsa ang makoronahan og ilhon karong tuiga nga mutya sa dakbayan sa Tagbilaran. Karong alas 8 sa gabi, bispira sa Charter Day sa syudad, himuon ang Coronation Night sa mutya sa Tagbilaran 2026, nga ipahigayon sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Naglakip sa 15 ka mga kandidata gikan sa 15 ka mga barangay sa syudad ang pagapilian sa mga hurado, mao sila si Larsin Grace Jensen Cugon, Shoshana Lefler Cabawan, Jaya Marie Dopalco Poblacion 1, Shian Angelica Bahaw Poblacion 2, Maureen Makalam Poblacion 3, Irish Madayag Taloto, Ella Dano San Isidro, Gracel Gwen Uli Tip-Tip, Ana May Amba Ubuhan, Kathleen Faith Siason Buoy, Zia Angela Modilia Buol, Nika Isabel Bagsak Dao, Chana Shanaid Sadler Dampas, Angel Lorian Pearson Mansasa, o Candy Rose Anderson Manga. Ang maong beauty pageant magpasundayag sa katahom, kaalam o advokasya sa mga kandidata nga nagrepresentar sa 15 ka barangay sa syudad. Sila ABS-CBN Premier Host Robbie Domingo o Miss Philippines Echo International 2026 Dr. Gabby Carballo ang mga host sa mutya sa Tagbilaran. Maghatag-usab o kalingawan ang G-Force, Vanguardians o ang singing duo nga sila Mariel Monteliano o JM De La Serna. Giauhag ni Mayor Jane Yap, Chairwoman sa Mutya sa Tagbilaran 2026, ang mga Tagbilaranon sa pagsuporta sa maong kalihukan. Matod niya, ang Mutya sa Tagbilaran dili lamang kompetisyon sa katahom, kundili usa-usab ka selebrasyon sa talento, liderato o potensyal sa mga kabatanunan sa dakbayan. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD
0: 22 minutos pasado alas 7. Diri sa ito ang DYRD Breakfast News, formal ng gi-dawat. Sa Bulanong Cebu Archbishop Alberto Abit Uy, ang pallium gikan kini na Pope Leo XIV atol sa usa ka seremonya sa St. Peter's Basilica sa Vatican kagahapon adlaw. Ang pagdawat usa kini katimaan sa iyang awtoridad og pagiguban usab sa Santo Papa isip Metropolitan Archbishop of Cebu. Ang pallium usa kini kaputi nga panapton hinimo sa balhibo sa karnero nga gisulob usab sa mga abaga nga daga simbolo sa maayo nga magbalantay og iyahang responsibilidad sa pagpangu sa maong panon. Si Arsobispo Abit Uy, giubanan usab sa duha ka Pilipinong Arsobispo nga nakadawat usab sa sagrado nga biste si Arsobispo Charlie Inzon sa Cotabato, si Archbishop David William Antonio sa Nueva Segovia. Si Archbishop Uy, kanhing obispo nga ni sa Dakbayan sa Tagbilaran gitudlo Archdiocese sa Cebu, niya ito nga tuig 2025.
3: Good morning ni Tumitio Salmar, nagtanaw live gikan sa Baugo, Inabanga. Luciano Micayabas, nagtanaw gikan sa Hanopol Hydropower Plant. Teodoro Cahilog, nagtanaw gikan sa Seoul, South Korea. Ryan Palak, nagtanaw po gikan sa Kutkutan, Valencia. Gilay Estoke Topos, nagtanaw po ka na to karon live sa DYRD Facebook. Nanawagan ang mga pasahero sa Global Port nga aksyonan ang mga reklamo sa pantalan sa Tagbilaran. Atong paminaw ng report niya alagad, Earn Pahayahay.
5: Nagkadaghan ang mga reklamo gikan sa mga pasahero kabahin sa kahimtang og serbisyo sa pantalan sa Tagbilaran. Din daghang biyahero ang nagpahayag sa ilahang kasagmuyo o kasanitian sulod sa terminal. Base sa obserbasyon ni Dawis ABC President Jose Bersumaylo, usa sa mga naguna reklamo mao ang kakulang sa mayong bintalasyon sulod sa terminal. Matod pa niya, mura nagnaas kusina mga pasahero samtang naghulat sa barko tungod sa baho gikan sa mga pagkaong gipamaligya sama sa pinirito o shawarma nga ang iyang gilauman kini nga masolusyonan sa tagdumala. Midugang usab ang uban, labi na ang diskusyon si Dawis Konsehal Rolly Gilina nga may padayag sa daghang reklamo kabahin sa pagduma sa terminal. Lakip nini ang mga parking space nga giingong gipangkuralan o ang striktong pagpatuman sa mga gwardya, ilabi na sa mga naghatod sa ilang mga paryente sa pantalan. Matod pa ni Konsehal Gilina, Usahay dali-dalion pagpanaog ang mga pasahero bisan adunay kaubang senior citizen o gagmayng bata nga nahimo makahatag og kalisod o peligro. Gireklamo usab sa mga pasahero ang kakuwang sa libreng charging station sulod sa terminal bisan pag adunay bayad nga 30 pesos pagsulod. Matod pasuban nga ang terminal gani sa Cebu adunay libre nga pasilidad alas pag-charge sa cellphone. Dugang pausab sa mga netizen nga permeng ginareklamo mao ang kahimtang sa CR. Din gingong hugaw o usahay dakang cubicle ang nakalak bisan adunay daghang pasahero nga gusto untang mugamit. Nasuta usab ang sa ubang netizen ang kakulang sa half-size parking area ilabi na sa mga nagdalaw motorsiklo nga kinahanglan pa maglakaw sa layo ubos sa kainit sa adlaw. Samtang nagpadayon ang mga reklamo, daghang pasahero ang naglaom nga paminawon sa management sa Global Port ang ilang mga concerns aron mapauswag ang serbisyo ug pahapsay sa kahimtang sa terminal alang usab sa tanang biyahero. Kini si Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 24 minutos sa pasado alas 7, diri sa itong DYRD Breakfast News. May buntag sa mga nag-view ka na to sa YouTube. Si Andres Baluran, Julius Doy Madanggit, may buntag na Madanoy, Ranulfo Bernal, may buntag usap ng to kang kagawad Roberto Bachoy Albang, o si Amon Sima Franca. Sa mga adunay Smart TV, i-like ang DYRD kasaligan diha sa Smart TV. Radyo na, TV pa. Formal ng gidawat. Kung nahimuon din he sa atong lalawigan sa Bohol, karong buwan sa Hulyo, ngayon na sa buwan sa Oktobre, ang tutuka libreng medical mission operation sa suso, mata, bungi o sa nguho. Atong paminaon, kompleto detalye, Alagad Alin Doidora.
6: Tulog ang mga dagkong surgical mission ang libreng ipahigayon sa Philippine Gift of Life Foundation din sa lalawigan sa Bohol sugod sa buwan sa Hulyo hangtod sa Oktubre aron matabangan ang mga bulanon nga naginhanglan og espesyal nga operasyon.
7: Yes, dako kaayo kanang mga opera kay kanang anything nga opera kay medyo dako baya pagtag magasto ana di at least makatabang ta sa mataw.
6: Matod ni Dr. Mary Ann Ruiz, presidente sa Philippine Gift of Life Foundation, dakahan ay na ang serye sa mga medical mission sa nga pagatambungan sa mga lokal o langyaw nga espesyalista. Sugod sa Hulyo 13 hangtod 17, ipahigayon ang breast surgery drive sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center sa Dakbayan sa Tigbilaran. Kini alang sa mga pasyenteng adunay bukol o bugon sa suso, cyst o guwan pang kondisyon nga nanginhanglan o operasyon.
7: Ang mga kaso ani kunyari na akay mga pasyenteng nga naay problema sa breast, mga breast mass, mga breast cyst, ana bitaw tumor. Pwede sila moadto para ma-check kinta.
6: Okay.
7: Unya, kung kinahanglan, advisan sila operahan, libre ni siya tanan.
6: Okay. Sunod ni inigikan sa Hulyo 19 hangtod sa 30, himuon usab ang orthopedic surgical mission sa ACE Medical Center Bohol nga gipanguluhan ni Dr. James Lau uban sa mga orthopedic specialist gikan sa Estados Unidos. Gipatinaw ni Ruiz nga adunay mga kwalifikasyon alang sa mga pasyenteng mamahimong mapailawom sa orthopedic surgery.
7: Orthopedic surgical mission, kauban nato ani kay nagsige naman nag-ani silang Dr. Lau taga Amerika ang his foundation. Holistic Integrated Services na siya. Ang nag-lead ana si Dr. James Lau. Ah, bali, katulunan ni nila. Tanang ang naami kriteria na
6: prioridad ang mga pasyenteng ubos sa 30 anyos, ilabi na ang mga bata nga dunay deformation sa mga tiil, tuhod, batang o ubang bahin sa ubos nga lawas. Apil usab nga mamahimong matabangan ang mga dunay neuromuscular disorder sama sa spina bifida, poliomyelitis, cerebral palsy o ubang susamang kondisyon. Dili mamahimong maapil sa mga surgical mission ang mga pasyenteng sobra 30 anyos, adunay seryosong sakit sa singkasing ubaga, adunay cancer, grabing cerebral palsy, aktibong infeksyon, bagong trauma, o adunay problema sa sirkulasyon sa kamot ug tiil. Samtang sa Oktubre 4 hangtod 9, ipahigayon usab ang cleft lip and palate surgical mission o operasyon alang sa mga bungi sa Ramiro Community Hospital sa Dakmayan sa Bilaran, pinagi sa tabang sa mga espesyalista gikan sa Operation of Hope. Giyawhag ni Dr. Ruiz ang mga interesadong mapailawom sa breast surgery o orthopedic surgery na mag-spas screening daan sa wa pang schedule sa operasyon binagi sa pagduol sa Galyaris Hospital. Alang usab sa mga pasyente na ginhanglan og operasyon sa bungi, mamay mo sila moduol sa opisina sa Philippine Gift of Life Foundation nga nahimutang sa karaang Capitol Building tupad sa PCSO Dakbayan sa Bilaran aron magparehistro o magpasusi.
7: Para malista ma og na magud mi kinahanglan details bitaw.
6: Lagi.
7: Taga-asa sila, amon tan-awon unsa itsura, cleft lip ra ba, cleft palate ra ba, kay mo man ay among ipadada dito sa Amerika.
6: Kini si Allen Duidora, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Kini nga DYRD Breakfast News, ito kini sa Maing Tingwa, sa Island of Cinemol.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lagat sa panahon, ito pabinawon si Leonard Samars, Pag-asa.
2: Maayong buntag. Ani ang kining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Padayon gyapon nato nga gibantayan or gimonitor kining mong low pressure area nga naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang low pressure area gibanak-banak kini basis tanang available ng mga data. Ana kini may mutang sa over the coastal water of San Pascual, Masbate. O ana kini sa coordinate nga 12.9 degrees north, 123.0 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, taas ang iyang chance na mahimong usa ka bagyo or mahimong usa ka tropical depression sulod sa 24 ka oras. Samtang kini mong low pressure area, hinahinay kini nga nagtadlas na karong mga panahon na sa ato ang nasod og either posibleng mahimo siyang bagyo na or either padayon siya nga nagatadlas or other naana siya sa West Philippine Sea. Kung mahimo na siyang bagyo, pagkanganlan siya og bagyo nga si Henry. Samtang kining mong low pressure area, padayon ta nga magmonitor kay kining mong low pressure area man ang nagdala og mga pag-unuan sa Southern Luzon og ingon sa tibuok Kabisayan. Samtang sa ubang bahin, ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na kilinggita itong southwest monsoon o habagat nga mo ay nakapikto sa Palawan. Ang ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila o lakip na usap ang tibuok Kabisayan, lakip na usap din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o dakbayan sa Tagmilaran, o ngayon naman sa itong napita sa may Calabar Zone, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marindoke o Rumlon, kini mga lugar ha karong adlaw makasinati kitag maragumon nga kalangitan ug dunay katag nga mapukulan ug mga panrupagkilat gumikan sa low pressure area. Samtang ang Palawan makasinati usab ug maragumon nga kalangitan ug dunay katag nga mapukulan mga panrupagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa nasod makasinati lamang ug mga papanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay maragumon nga kalangitan ug inubanan sa panagsang ang mga dali kadaklit nga mga pagkulan, mga pagpanupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug paingon ngadto sa kasagpan nga mao mapasalabi sa Southern Luzon ug ingon mo sab sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang karagatan ini mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin, mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin usab nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa habagatang silangan nga mao mapasalabi sa ubang bahin sa Luzon ug laing usab nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga mao mapasalabi ditong lapita sa Mindanao. Ug samtang karagatan ini mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 25, pataas nga ito na sa 32 degrees centigrado. Adlaw, misidlak sa may alas 5.26 sa kabuntago, nung musalop sa kini sa may alas 6 city sa kahaponon. Dinhi lang kutob, kini nagigikan sa DOEs ni Pag-asa, Albuquerque, Bujorada Station, Yunardo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News. Ito ganyan sa Maing Tinguha sa Island City Mall. At ang indugang balita, din sa DYRD ang Radyos Katawahan. Nagkang salamat o mayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 8 minuto sa di pa mag alas 8.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside, the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
5: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated. Ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, Luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. At ta.
4: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf ukal ang bagtok na plema. Afford pa. Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat. Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time check is brought to you by Downy. Down the rock, the rub, bango-bango. Time check is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers. Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
4: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
7: Dodogang mga greetings. Good morning. Mayang buntag ni Vanessa Balabat sa Beaker Mall. Grace Lupicilio. Si Mark Joseph Pigti. Good morning. Naminaw karon. Esperanza Galindez. Naminaw po. Si Jovel Borja. Stephen Chan Sangarios. Good morning. Si Andy Laban. Good morning. Mayang buntag na. Naminaw sila karon. Pag-usab maayong pagpaminaw. Usab ni Ma'am El Materuel. Sir Rumi Teruel. Chan Maraginot. Good morning. Usab si Andy Laban, si Ariel Alberto, Ricardo Pagilion, Ma'am Mirna Pagong, good morning, Rebecca Montejo. May butang usab ni Team Butalid, Charles Cabalit, naminaw karon, Ma'am Lut Kurayag, Lito Kurayag, sa Major Pharmacy, o yung mga kaubanan din ha. Maayong pagpaminaw usab ni Mahilki Wag Aranton. Good morning, natong tanan.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulgan.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
5: Drink responsibly.

0: Ante Marculeta. Kalabot kini sa mga donation sa kampanya atol sa eleksyon sa tuig 2025. Atol kini ni Ombudsman Jesus Crespin Buing Remulla. Girekomenda usab sa mga investigador, pasakaan si Marculeta og indirect bribery. Nagagikan kini sa reklamo sa naunang investigation sa Commission on Elections gingong kapakyasan ni Marculeta sa pagbutiag sa mga donasyon sa kampanya sa yung state of contributions and expenditures. Ug matod sa mga investigasyon, sa Ombudsman, 75 million pesos sa donasyon ang gingong gipada ngadto kay Marculeta gikan kang defensor Espiritu ug Viray sulod sa upat ka adlaw niya tong Enero tuig 2025. Dugang nga balita Pilipinas sa manini.
1: D-D-Y-R-D. Balita, Pilipinas.

0: Kining balita Pilipinas sa tugnato sa Tire Queen, Goodyear Service, your first stop in first class tire service, legalidad ng serbisyo. Tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear, duwa karon na Tire Queen, Goodyear Service, Dalan Binance Painting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran.
1: Pagalauman ang bagong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, sa diesel ang gasolina. Karong si Manaha, gumikan sa pagsaka usab sa presyo sa lana sa world market. Nasairan nga musaka og piso matag litro ang presyo sa diesel samtang posibleng moabot sa 2 pesos matag litro ang isa ka sa presyo sa gasolina. Kahinumduman, nga nakasinati o dakong rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo human ang paglagda sa ceasefire agreement tali sa Estados Unidos ug sa Iran.
0: Balita sa gawas sa nasod ug ang baugnan sa kusog kumaniini.
2: D-D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
3: Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Painting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga digid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga servisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang servisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.